0: sa ato ang gobernadora sa atong duha ka congressman sa 1st o 2nd district. At wala apilon ang usap-usap.
1: Oh, kaning party list,
0: tabangon, tabangan, unta, pero sa untaman. Ambot lang, kwanta, huwag na unsa ni.
1: Sige, tubagalan ninyo. Kay
0: tubagalan ninyo
1: na. Kami na po yung mupatubag ninyo. Kay kami na may sigig tubag ninyo, God. Kay di man may manghilabot. Karon, tubagalan ninyo. Kay dilipod kami yan ang hilabot ani. Amura ning ikuha, God, ang maong pamahayag base sa usaka press conference, gikan sa Office of the Vice President through the National Poverty Commission.
0: Commission, yes. Okay. Si Undersecretary is na inkatong sa Office of the President sa Anti-Poverty Commission. Sa iya maginagi ka sa bubang tumutumo med rin unsa. Maulagi na panawagan nato nganong ingon ani na pobre gihapon ang Sambanga del Sur nga atong mahinumduman sa kaniadto sa panahon ni Sir Elias. Dato man ang probinsya. Nganong karon lagi na himong poorest province nya karon sa Buanga Peninsula, poorest province gihapon ang Sambanga del Sur. Sige, tubagan ninyo.
1: Mhm.
0: So litra og naa sa datos.
1: Na ko inabantayan ingon kog Office of the Vice President ani ingon pod si Dod sa Office of the President sa duha jud.
0: Sa duha
1: jud na siya, no? Kay basing malibog mo. Sa man ni Sir Rodrigo og si Dod nagsungag naman eh. Duha, Office of the Vice President, Office of the President, kay naa na ang mga maong mga ahensya. Well, anyway,
0: pareha na silang gaserbisyo sa katawhan.
1: Yes, so ni Dod kay misinyas na mangyud si Glenn na atay gamay nga pang pahibaw sa katawan tungod kay ang San Pedro Fisher Folk.
0: Yes.
1: Na inadawat.
0: Kana usaw-usab na no sa mga programa ni Mayor Samico nga pang agrikultura nga sa matag karon og unya pinaagi sa pag partnership sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o sa Department of Agriculture ang ataw mga Fisher Folks Association sa Barangay San Pedro nakadawat usab sila og similya sa Bangus para usab na sa ilang panginabuhian o sa ilang paglambo sa ilang association o kana pagpaningkamot ni Mayor Samico nga nagkikoordinate dito sa kagamhanan ng nasyonal o dire sa lokal sa BIPAR o sa Department of Agriculture through sa City Agriculture Office nga pinunguluhan ni Engineer Dondon Rodrigo sa pagpaningkamot ni Mayor Samico sa programang pang-agrikultura sa talagang mga katawahan ng Dakbayan sa Pagadian pinaagis na ito ang mga mananagat o mangingisda.
1: Yes, mauna doon sa next time around na po sa ito ang tulumanon din sa ang kaakuhan.
0: Yes.
1: Tungod kinahot na natagpanahon, kanang regards lang ta diha sa ito ang mga kabibes diha sa atbang.
0: Yes. Ay, si Kuan, kapitan na si Tampos. Na, Kuan, narabas si Inpo. Kap, kumbating hapon diha sa barangay.
1: Kumbating hapon, why problema?
0: Kuan, barbahar diha pa, sukol, tama si
1: ginawa. Inanak manginang mamulitika ta.
0: Klaro.
1: Muservisyo ta.
0: Mao mangina. Klaro mangyod nga magigay atbang na nga ayaw pagansi. Muna nga ato ang slogan diha nga the world is cruel. Yes, muna si Kapitan at si Tampos sa Barangay Tiguma. O guwan natin igong oras sa kurensin yung programang ang kakuhan sa gihapon Dodge Marzon.
1: Yes, sa ngalan sa atong amahan sa syudad sa Pagadian Mayor Samico o sa Pagadian City 15 Council na diha ang align nga nagservisyo City Councilor G. Guerrariosa, City Councilor Lansco number 1, City Councilor Engineer Roger Acidilio, and of course God will make a way. Because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambanga del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. 106.7.
4: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Ayan
5: ng Doro. Oh. Tapos nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: May nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
4: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8 y media.
3: Horas hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
4: 106.3. Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3

0: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuogid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
1: Armando kasi yun ang nandanday. Ayan ng Doro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
4: 106.3 A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
5: Rest progress.

Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: BBC.lit.lit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabalkada maing buntag kaninyong tanan niya na ang BBC Daklit Balita alas 9. Padayon nga gipaabot sa administrasyon ni Pagadian City Mayor Samuel Co ang mga social services program nga sa libreng serbisyo alang sa masa kon gitawag nga ELSAM nga gipahigayon sa Barangay Kahayagan Pagadian City. Nagkahiusang nagkalain-laing opisina og departamento sa city government aron makahatag og libre nga serbisyo sama sa medical og dental assistance, legal services, trabaho, edukasyon, dokumentasyon og uban pang serbisyong pampubliko alang sa mga residente sa barangay. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cyril Unyot Liraza. Daghang salamat og maayong buntag kaninyong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitang Balitang
6: 106.3 Cell Phone Plus Gold.
7: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, isa sa gabi, o sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulip sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: 106.3

0: 96.3 FM.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 to 2026 ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC nanahimutang sa Tuburan District, Pagadian City ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing the Get Line Power Scent Linibet. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailada nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
4: Sa matagpalit ni Dios sa
3: Don't Get Line
4: product package o sa kabattle sa
3: Don't Get Line
4: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Don't Get Line
4: Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: 106.3

0: di ana ang gamhanan o gahibulungan nga ha-plaster ball. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies, og daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Don't Get Line product package o sa kabattle sa Don't Get Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Don't Get Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon nga makadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras. Alas 9 y media.
4: 6.0 High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoono na may basta ang kainom ko, di naging maglayan na akong kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
8: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang SED Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong SED. Wapagin po nabihi. Dahil magpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
8: Maayo gani kayo nigamit sa SED Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian! 106.2

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Capsule.

0: Bos.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.0

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: 106.0 A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remily Tooy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
5: The Secret of Health.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
6: Santon Plus Gold.
8: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
5: The Secret of Health.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon. Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na ko pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: The Secret of Health.
4: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
5: The Secret of Health.
10: Zanthone Plus Coffee Mix User.
11: Kaniya to sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinong danini, sa kadagang kape nga akong natilawa, Zanthone Plus Coffee Mix Rajud ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, hantod karo, wala na ko gakiang-kia. Archie D.I. ni, taga-panabo, office worker.
10: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The Secret of Health.
4: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
5: The Secret of Health.
4: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitang.
5: Kabag di kibal ka namin bunta, ganyan na BBC Daglit Balita Alas Jess. Geologwise, the Office of the Civil Defense Region 9 is a very strong El Nino ang posibleng masinatian nga taas nga kainit o posibleng hulaw nga lawang sugod mo epekto sa bulan sa Hunyo nga mulungtad pa sa unang bahin sa 2027. Sigo ni OCD9 na Regional Director Attorney Ruel Halanes, ang El Nino o sa ka-abnormal nga pangitabo din musaka ang temperatura sa Eastern Pacific nga mo hinungdan sa dugay nga hulaw o grabing kainit sa nagkalain-laing lugar sa Zamboanga Peninsula. Gidugang pa ni Attorney Halanes nga posibleng mapiktuhan niini ang supply sa tubig, produksyon sa agrikultura o panginabuhian sa mga mag-uuma o mananagat kung magpadayon ang kakulangon sa ulan sulod sa pipila ka bulan. BBC Daklit Balita Alas Jess. Ako si Bagting 17 Florida sa FEMA. Maayog buntag.
4: BBC.lit.lit. Balitang.
2: 106.3.

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Samsung siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Unya, pa-check up ko. Eto, naapod ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Sandown Plus Gold mag 1 month na gyud. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
5: Uy na, may kanian ka. Ali, mga onag ta.
6: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
7: May uy, kung saan ang lungod na kinahanglan na magkita magbayad sa akong tuition fee?
6: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa manggit ay kwarta karon uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
7: Pero nay, gyanyo naman ako, dili kita pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
6: Kung saan kahanin nato ba? Ay, pagdali diyag ka onak, aron kuyugan ko nimo.
7: Nay, uy, na problemahan na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito na eh?
6: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug singsing agihatag ni tatay ni mo. Ako lang ning lukaton puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store, nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule og maokini ang nakatabang kaniya.
9: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan.

up sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, ug peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saban-saman, skin allergies ug daghan pang uban. Target line, Power Send Limit. Barato na, ipiktibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibay ang nagserbisyo sa katawan na sukat pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.7.

0: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tuong 2022. Pagadian Capital College, diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior and Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
1: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
2: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw naay sakit o naay kailangan naay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
5: Sa matagpalit ni Dios sa
4: Target Line
5: product package o sa kabattle sa
4: Target Line
5: food supplements kauban sa tuluka battle sa
4: Target Line
5: Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.3

0: Ni ana ang gamhanan o gay bulungan nga Haplaster Ball. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan paguban. Tang Get Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ni Dio sa Tang Get Line Product Package o sa kabattle sa Tang Get Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Tang Get Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09380028888 o gaba sa 09355885488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: 106.0 Ikaw ba dunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kitira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Sa kape na gani ang atong iskutong mga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higom niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kami gani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang nai hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
1: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre ni pamilya. Ikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sanson Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usaka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Sanson Plus Gold! Sanson Plus Gold!
6: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Sanson Plus Gold!
7: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
8: Vision Next, daghan na ang natabangan.
9: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Laa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
8: Visionix, slay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Sanson Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Sanson Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3 Bell. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
10: The strongest.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat palang, panalo na.
5: BBC. Lit. Balita.
6: Kabagdi kabalkada may bunta, yan yan ang BBC Daglit Balita alas 11. Iba na bana sa Kumilek Pagadian, yan isaka sa 12% ang ginaghanon sa mga rehistradong butante sa syudad human sa unong kabulan nga voters registration. Matod pa ni Kumilek Officer 4, Attorney Jed Labado, nga mas daghang residente karon ang nagpakitag interes sa pagsalmot sa umaabot nga eleksyon. Idugang panining nga dako ang natabang sa first-time voters, ilabi na sa mga kabatanunan nga nakaabot na sa legal nga pangidaron na maong nisaka ang ihap sa mga bagong rehistradong butante. Ipadayag usab ni Labador nga nisaka ang porsyento sa transfer voters registration bisan adunay pipila ka mga petisyon nga gihisgutan atol sa ulahing ERB hearing. BBC Daklit Balita alas 11. Ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
5: BBC Daklit Balita
6: 76 is na ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated. Nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Region 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes ala sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ASC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana
2: 106.3.

0: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
1: Tapos kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmintin ko ato, wala naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pati nilahay ang lawa. Magrapag yung ko ato mga guloy yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Dado galyo debay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Morigi na kayo sa ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuhod. Tagang kong salamat. Tagadigos na ko.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity.
7: Nagaangkon sa gahom sa glutathione nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
9: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
10: Ana oh.
9: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sabli mong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
11: Oh no!
9: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
12: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
13: Rice coffee any time of the day for a healthy family. 106.2

Yeah. Check this out. Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilat naman kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkanindutan. Sumao kami, pretty gayong kusuga. Imagine ang badges mil kawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batang

0: Tapos,
1: talawa po ng taklop, basin makaswerte mo.
2: Hala girl, grabe ka kag-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
3: I see it. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
2: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-Skin Shop na! Muhuwa para ka, muinkam pa ka! 106.5

0: Sample Plus Gold.
1: Ako dahi si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanata na ginom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-80 na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our path.

0: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
1: Namo gisilingan namo ang nagagamit ani Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko ang pagkagabi ay pagkapuntag nagatindog na ko.
2: Wow.
1: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain nagyo ko ani niya.
0: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
4: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga 4 ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct pod mo ani.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Nakakarad, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Amang bupay mga melasma sa face.
8: Mm-hmm.
7: Murag dark spots siya, anak.
8: Mm-hmm.
7: Tapos nag-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose kapit. Karon wala na kay, wala naman po siya.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
9: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elvira sa Piliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Pwede ba kaha contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. DJ, please
1: pick up your phone. I'm on the request line. Yeah. Check this out.
2: What about check, bro?
1: Brand new track from Bell,
2: huh?
1: Yo, here we go. Sa palimata sa bunta, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges mil kawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip-hop love song, pati na medley. Tune in the ring, batang igulang estudyante. Apila na po ang mga

Atikuya Upa, pa 106.3 is the place to be. Oh, yeah. Kung ikaw magproblema, bilip ang paminawa. Kung problema sa kwarta ay delikado na. Oh. Di kan pasdaruhan, diretso sa tubaan. Di kan pasispilahan, tapok sa kahigalaan. Di kan put sa trabaho, largo dayon sa resto. Bisag asa pa.

0: the songs that you could ask for more. Now tell me who's the man, o gang station sa tanan. Ising di mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Oras, alas 12 y media.
3: 6.0. Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
4: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
5: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
4: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud buminawon.
5: Sa mga ibati mo, sakit mong hawak na?
4: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag maglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
5: ka pa murag magpangita na ka?
4: Magpangita gito akong lawas aning Paragis Pilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
5: So karon gimintin na lang ni mo?
4: Gimintin na lang na ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gito Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon ako kayo yung diferensya gito. Salamat.
3: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Pilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila.
7: Kapoy na, sige galimo, pasin ang imong uto, kulang na og suporta. Sulayi, ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas update ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang sarap.

0: 106.3 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon. 106.2

ng ika muna ilis. O yung pala, sino pala ng pauso niyan? Bakit punta kayo ng punta sa akin at mag-eat ka ng i? Hindi ako marunong mag-i ng ganun. Ang lumalabas sa akin ay ito.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, ala una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balita.
5: Maayong hapon ka magtingo ka Balkadas. Ano yan na ang daklit balita ala una. Iaprobahan sa Department of Budget and Management kung DBM ang kapin 32,000 kabagong teaching positions alang sa mga pampublikong eskulahan. Para sa school year 2026 to 2027, sumala sa Department of Education kung DepEd. Mato ni Education Secretary Sunny Angara, abil sa mga bagong item ang 32,047 ka Teacher 1 positions, 369 ka Special Science Teacher 1 positions, o 500 ka Teacher 4 positions para sa Special Needs Education. Samtang ang pinakadakong deployment allocation gigahin sa Zamboanga Peninsula, gado na 3,361 ka teaching teams, o 1,467 ka Teacher 1 positions ang itanyag para sa Division of Sulu. Kabayan kini sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. aron mas mapalambo ang kalidad sa edukasyon na o mas suportaran ang kaayuhan sa mga magtutudlo. Nabati ang BBC Daklit Balita Alauna, kinisubagding by the 8 Kimberly Namuag. Maying hapon, kanatong tanan.
4: BBC Daklit Balita. 106.3

0: Carlos.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Ni ana ang gamahanan o gaybulungan nga Haplast Herbal. Introducing Don't Get Lime Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, sabad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get lime. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta.
3: Sama tagpalit ninyo sa
2: Don't Get Lime
3: product package o sa kabattle sa
2: Don't Get Lime
3: food supplements kauban sa tulog kabattle sa
2: Don't Get Lime
3: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon nga makadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold. Epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. O sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akong Bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
6: Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang baligya didto?
7: Daghan kaayo. Tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
6: Safe ba na ilang products?
7: Oo'y FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
6: Nindot lagi, murag kinahanglan na ko na.
7: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
8: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka! Mu-income pa ka!

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi. Ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pun, o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit. Balitan.
5: Maayong hapon kabagtigo kabukadas. Ania na ang daglit balita alas dos. Gila sa Philippine Association of Local Government Accountants, CONFALGA, ang lungsod sa kumalarang isip usa sa mga resipyansa sa FALGA Excellence in Local Governance Award at sa gipahigayon nga FALGA 21st Annual National Conference na ito Mayo 19, 2026 sa Dakak Golf and Beach Resort, Dabitan City, diin usa ang kumalarang sa 26 ka municipalities sa Zamboanga del Sur ang nakadawat sa maong award. Kini nga pag-ila usa kada kontestamento sa maayong pagdumala sa pondo sa lungsod aron masiguro nga ang bondo sa gobyerno magamit para sa kalambuan sa kumalarang o gaayuhan sa matag kumsoryan. Binabati ang BBC Daklit Balita alas 2 kini si Bagting by the 8 Kimberly Namuaga. Maying hapon kanatong tanan.
4: BBC Daklit Balita
6: 6.0. Nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
7: Lotto Barkada, maglalaro na po tayo! Kaya hawakan na ang tickets ninyo at tara na and let's play Lotto!

0: Sa unang game natin this 2 PM, two numbers nyo ang bibida. Dito sa 2D Lotto, ang 10 pesos ninyo maaring manalo ng 4,000 pesos. Kailangan lang mag-match ang dos numeros ninyo sa winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang take-home prize. Sa ating Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. At narito na ang ating 2D Lotto winning numbers. For the first number, we have the 31. And the second number is 31. Again, our 2D Lotto winning combination for the 2 PM draw is 31. And 31. Next na po ang papremyo ng lucky 3 numbers ninyo after this good news from PCSO.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

Mga kalaro sa Digit Games, 3 number combination yun na kaya ang mananalo. Dito sa 3D Lotto, 4,500 pesos ang katapat na premyo. Kapag nag-match yan sa mapipiling winning combination in exact order. Sa mga nagrambolito, System Play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan gaya ng 2D Lotto, thrice daily ang 3D Lotto, that's every 2, 5, and 9pm. At narito na po ang ating 3D Lotto winning numbers. For the first number, we have 5. The second number is 5. And the third number is 7. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2pm draw, we have 5. 5. And 7 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mananalo. 106 points.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: 106.3 This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.

0: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa taram. Daghanang naayo tumod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit, sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line power scent liniment oil regular ka ng dayon gamakagawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: A difference you can hear. A difference you can

0: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilana, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sama, skin allergies o daghan paguban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Don't Get Line. Product package o saka battle sa Don't Get Line. Food supplements kauban sa tulog ka battle sa Don't Get Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Manog ka Jesus, supalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
7: Pagtingog kabukada mayong hapon, ganin yung tanana niya na ang BBC Daklit Balita alas tres. May partisipar ang pipila ka mga empleyado sa Margo sa Tubig Regional Hospital sa gipahigayong psychosocial activity nga nagtumong sa pagpalambo sa mental wellness, emotional resilience o stress management sa mga healthcare workers. Agis mong kalihukan na kapahigayon o mayong diskusyon, team building exercises o wellness sessions para mapaligo ng panaghiusaw kanyuhan sa mga empleyado sa hospital, labi na sa mga frontliners nga padayon nga naghatag o kalidad nga serbisyo sa komunidad. Inyong nabati ang Daklit Balita alas tres. Ako si Bagding by Dinuwaywe Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
8: DJ, please,
9: yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
10: What about check,
9: bro? Brand new track from Bell.

0: Aho, largo na yun sa resto, bisag asapan mo. Mag-auban ka, ninyo Bell FM. Inyo radyo, magbuto-buto. Got it all for you, sweet sounds. From my boo, rap type, for my bro. Hip-hop, for my yo, all the songs. That's it, that's that, it. Chicky, that's some more. Now, tell me who's the man, o gang station sa tanan. Isingit pa nga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM.
1: Break it down.
2: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: May uy, kung sa akong lugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gyaw-yaw naman ako, dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
2: Unsaon kaani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy. Na problema na ganita ilaon pagyud ko nimo. Asa man dayta nay?
2: Dili ta man laag uy, adto tag FA pawn shop ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.7

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niya tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Komplato sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
1: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po itong pangalan ay Romeo.
1: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
2: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istelpo baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, gayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanang. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao kami, pertiga yung kusuga. Imagine ang badges milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy every day. Kung gusto ka o R&B, hip hop, love song, pati na medley, tune in the ring. Batay gulang estudyante, apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, Australia Station in Baguette, and no one else. At Baguette Broadcasting Company, paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go, kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Bell FM, mga bagong kanta, ipatukin.

0: break it down.
1: Horas a las 3:30.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nga tungula pa ka gamit sa atong kape?
4: Katahinan sa wa pa to magamit kape. Kay unya nalagi magsakit sa mong lawas. Nya sa diha nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalagsag. Ang bukid turawan eh. Gani ay.
3: Ha? Bukid sa kulian?
4: Ito to ganing. Ama nga mo rin na.
3: Bukid sa...
4: Gani. Oo. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko. Maglisod
3: ko. Baga ka sa bukid eh. Dito ka saka?
4: Sa tiyan nga nagmintin ko. Ano ay. Ba't ko nga
3: ihaya? Pwede na. Makakat ka tayo ka sa bukid.
4: Makakat ka to ah.
3: Tanong mo
4: yung sa bukid. Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, ka nang, guwang naman kay ka. Salamat.
3: Sige pa kanali mo lang.
4: Sure.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tuloy mo edad.
4: Ay, kung anak ka, 90 na ka.
2: Usa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway food. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila. Paragis Bila Bila.
5: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni Sandi sa Set Cogon Herbal Capsule ug Set Panyawan Plus. Siya naulian.
6: Skid lang yun ayo akong kilid na nakahilid yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit na yung kukawan. Ah, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Hindi na ko. Antog ka rin. Ayaw na ko. Gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bisita.
7: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man ang imong sikreto?
8: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
7: Skin Shop? Asa man adapit?
8: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
7: Unsa man ilang baligya didto?
8: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
7: Safe ba na ilang products?
8: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
7: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
8: Wait, there's more. Naganawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
9: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
7: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 to 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tumuran District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na yung capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Rock the Rob. Bango-bango, new daw ni Evan Bitter na versus previous formulation.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghanang tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghanang tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghanang naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. 106.7

0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, moagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga ilanong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
6: Santon Plus Gold.
7: Ako si Nikki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold,
2: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
4: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
3: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang
9: programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Nation.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
2: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
3: Ladies and gentlemen, here it is.
1: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
3: Number one for today's hits.
1: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
4: Oras a las 4.
5: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
6: BBC.lit.lit Balitang-Balitang.
5: Kabag ni kabalkada may hapon, ania na ang BBC Daglit Balita alas 4. Yawag karon na ni OCDI ng Regional Director Attorney Ruel Halanis ang publiko na magdaginot sa paggamit sa tubig o kuryente gumikan sa posibleng masinatian nga taas nga hulaw o ingon man kanunay nga mag-amping sa kalawasan na gumikan sa grabing nga kainit sa panahon na aron makalikay sa heat stroke uban pang sakit nga dala sa init. Matod pa sa opisyal nga padayon karon ang ilang koordinasyon nga to sa uban pang ahensya sa gobyerno alang sa pagpangandam o sa posibleng mag-contingency measures batok sa posibleng epekto sa Sur El Nino sa tibok Zamboanga Peninsula. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Florence Afima. Maayong hapon.
6: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.3.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup. Mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Ang

0: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney gid ayo akong kilid nga nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kukawan. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman ko yung batin. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bisita.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Pinakanindot o di kalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Paginian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Southon Plus Gold.
7: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitted akong dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na kumukaon og mga kargado kay sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo ang Southon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usara na ko kasi man nga gamit. Ayaw ko ni balik sa pagka normal, wa na ko gibati ron.
6: Southon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southon Plus Gold. Papalit sa mga butika.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na taon.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapin.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ayun, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling nga akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. 106.3

0: 106.7
1: DJ, please. Pick up your phone. I'm on the request line.
2: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
3: What do I check?
2: Brand new track from Bell.
3: Uh-huh.
2: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao. Kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba jismil ka what's nagasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Belle FM, Stogis Station in Bagadi and no one else. At Baganyan Broadcasting Company. Paboritos mga namasayro, paboritos mga labasayro. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahin mo. Belle FM, mga bagong kanta.

0: break it down.
1: Horas a las 4:30.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kaayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Daluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko niya. Asaan sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka, kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy, ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Sunfold Plus Gold.
5: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Sunfold Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sunfold Plus Gold.
4: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunfold Plus Gold. Maparit sa mga butika. Sunfold Plus Gold. 106.2 FM.
6: Gusto ko lang naman mausap ka. You know, I just want to talk.

0: 106.7
1: Health to 70s. Ang edema o papanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
2: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko. Mahupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay ako sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga Poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na natunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. O target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauban sa tulo kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.7

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Pilipinas, it's game time once again. Kaya humanda ng manalo ng exciting cash prizes dito sa 5 PM edition ng PCSO Lottery Draw this happy Thursday, May 21, 2026. Second wave na ng Lotto Papremyo. Hatid pa rin yan ng all-time favorite ng bayan, ang 2D Lotto at 3D Lotto Games. Kaya samahan niyo po kami sa 15 minutos na siguradong kukumpleto ng hapon ninyo. Live po tayong napapanood sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Kaya sa mga may tickets for this afternoon's draw, sana suwerte ang dala niya na para sa inyo. At para sa mas masayang game time, sasamahan tayo ngayong hapon ng ating Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Kasama rin nating magpapapremyo ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang masayang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Isang lucky Thursday smile naman dyan, sir. To ensure transparency and credibility of our draws, nagsasagawa po tayo ng pre-draw procedures every morning. At para sa kaganapan kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Digit Game Players, handa na ang mga papremyo at ready na kaming maghatid ng panalo. Kaya naman mga ticket nyo ihanda na at tara na, let's play Lotto!

0: Narito na ang isa sa mga paboritong laro ng ating Lotto players. Bakit paborito? Dahil talaga namang easy-easy lang sumali at manalo dito sa 2D Lotto. Pumili lang ng 2 numbers from 1 to 31 sa inyong 2D Lotto play slip. 4,000 pesos ang instant papremyo pag nag-match ang 2 numbers mo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play naman, 2,000 pesos ang papremyo. There you have it, our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 9. And the second number is 24. Again, our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 9 and 24 in exact order. Tatlong masuswerteng numero, nasa ticket mo na kaya? Aalamin natin yan after this break.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May ingranding consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: Pilipinas, nasa 3D Lotto na po tayo. Simple lang maglaro at manalo dito. Kailangan lang mag-match yung 3 numbers na nasa ticket nyo sa mapipiling winning combination in exact order. 4,500 pesos ang panalo sa standard play, habang 750 pesos or 1,500 pesos naman ang pwedeng mapanalunan sa Rambolito System Play. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 8. For the second number, we have 2. And the third number is 4. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 8, 2, and 4 in exact order. Congratulations to all the winners! Dadako naman tayo sa usapang Small Town Lottery after this reminder from PCSO.
1: 106.7. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyon ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugun, lawas bas kugun. 106.7.

0: Southall Plus Gold.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saman-saman, skin allergies, og daghang pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.

0: 106.6.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check this out.
2: You want to check,
1: bro? Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa pagmata sa buntag, bilip naman kaabag. Ikaw yung makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine na ba just milk awards na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, batangigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, service station in Baguio, and no one else. A Baguio Broadcasting Company. Paboritos mga lamasero, paboritos mga labasero. So here we go. Kiningara para inyo kung nagbiyahe mo, Bell FM. Mga bagong kanta.

0: si Ann-Ann Nebres na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
1: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. O ingon ana,
2: paragis bila-bila.
1: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili pwede mong di ko makaduty sa na ako sa planta ng trabaho.
2: Bila edad din mo ron, ma'am?
1: Ako 55 na.
0: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
0: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
4: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pagbaban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gama sa 09-35-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.2

0: it down.
1: Congratulations sa mga bagong certified public accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC og unom ka certified public accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag: Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Nakasinati ka ba? O kalit na pagkalipong? Murang nagtuyok ang pananaw? O kalit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na ang solusyon! Verticure Capsule! Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpaligon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule, kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: 106.7.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras. Alasais Imedia.
3: Nagkadaghana ang ihap sa atong mga kaigsuunan nga naputlan og tiil tungod sa diabetes. Daghan sa mga Pilipino ang biktima sa sakit nga high blood. Lakip ni ini ang sakit usab sa stroke ug ubay-ubay ka mga pamilya ang nawad-an og mahal sa kinabuhi mahitungod sa heart attack.

0: ang panahon aron kita mas mamahimong langsik o buhi pinaagi sa tama o tinuod nga makatabang ang solusyon sa maong inyong balatian. Paragis, bila-bila. Paragis, bila-bila. Dili na ka mag-agwanta pa.
1: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumarniya sa 20 lang kakapsula sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
2: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ka sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces pero to akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag kanang mag bleeding at to sa di nag spotting manggog ko. Sige kuan kanang mawala ni mo kalit na pudukan ginagmay ra ba dem na pulbaan ako. So ni try ko karon paguban na kong inom sa 20 ka buhok, nawala naman ang akong spotting.
3: So nakita rin mo nga probin ang tested jud ang kapitiros.
2: Yes, oh yes, maayo jud ang kan Paragis Bila-Bila Capsule.
1: Probin and tested gayud ang pagmaintain sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Malalat, my love. Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
5: Dili.
4: Puslan ng way nagmahal, may pamatay!
6: RMN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
4: Nanong maoman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsan akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din aron magtibway ng kanan.
7: Pwede ko. No. Banda.
4: Bati asa ni mo na umuhilat. May oy, masaktan ko sa tagin mo.
7: Isamot ka bati mo na umuhilat. Gamihilat ka ba, jigaw?
4: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
7: Dugo!
4: Silang ko!
5: Di mo na ko check ko. Pero, bakas liyon ako. Gato na agad ka.
4: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
5: Bunso!
4: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
4: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: Bodbog Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Main love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bodbog og Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
4: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud dospad to siya karon may nakayo
5: taas di ang sugar sa mga asawa sa
4: 11.7
5: karon
4: karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result
5: uning baba,
4: baba na gikan mong kudiha
5: unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
4: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud yapon.
5: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
4: Evangeline Caniete.
5: Simong
4: bana Amado Caniete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

καλά. Como está? Ma hay un alar niyo tanan ni ana sa inyong higalas kanginan Ray Aureliano. Makikuba na sa kaninyo ni Bago Bakaling at Sukilanon. Apan sa dili pa, it's shout out time. Okay, so shout out nila diyan ni Divine Gonzalez sa Carmen Davao del Norte. Si Miji Verdijo diya sa Inayawan, Cebu City. Si Rosan Evie Muratas. O gingoma diya, si Evie Muratas. Gikan sa shoutout ni OJ Kumpok Rakasa, ang mong writer, director, o founder sa BSI. Bangag sa ilong. Oya, lain sang shoutout. Gikan ni Ricky Bagiskari, shoutout ka to nila ni James Court Santuango. Unya ni dia sa Luginsan, Cebu. Okay. Si Pedro, wala gitunol. Wala gitunol, bro. Wala kay gitunol dia sa... Diba, mana man eh? Kita bago. Oh. Wala, magbalik-balik to. Mura, maningin na yung sige balik-balik. Okay, magay ka na. Palayot na. Atong hinumduman nga... gisultihan si Takla sa doktor nga may nibara din nga ugat sa iyang nanay o kinahanglan nga mapirahan din kini. Pero wala niya sulti sa matuon ang iyang nanay si Mala. Santa si Jigo, gida nilala sa ila. Kunya, abis sa atong bida o itaban na siya pero silaan palabon mo din ng lala kay usak kabuan nga wa kini makapanglaba. Una sabda si Gian, nahibuong kung nga nung wana siya hati o pagkaon sa iyang ati Takla. Sa laibahin, samtang nagsulti sila si Nonoy o Nanay Maria Picard, ningon nini ang nahitabo. Diyan ay nalasupan ni Katosugilanon, Budbud o Piminka!

0: Kisah mai amahani bai jigu be.
1: Ai na buang kada nonoi. Ano ko tong naghisgot ka kung umahan?
0: Bangal sa ilong. Hai.
1: Maumahon pa man ko di mong tiguang naman ko. Sakit na kaning hawak na ko. Eh, dihe na ka eh. May klarong kasulti di mo. Dihe na ka.
0: Kalain. Marukoy ko kayo. Isgot na kaning bayo sa mahal ba jigaw. Mudayo pa bungol-bungol.

0: Sige lalat. Arin ako, nagdaan ako ng duha ka dagkong katinil. Aron sudlan, kausan ako ng tubig.
1: Bugay ka ba na, go?
0: Uy, kaso, basta alang ni mo, ah, kayaon ko ning tanan. Humutong lalat, kayaon ko ni.
1: Bugay ka ba, kid na, go? Tingali din na kamutubo.
0: Mutubo pa ka ko? Nasa una hangtod ka ron, 6 foot 2 man ko.
1: Bye, chico!
0: Why flying kiss niya?
1: Ay niya, oy! Ako ilabay niwa, ha?
0: Ako sa on, aliya sa ops! Nasaan ako, ha? Tulong ko niya.
1: Ay!
0: Ako nasaan ang flying kiss, uglabay niwa, ha? Ala, ops!
1: Ay!
0: Ako ilabay. Nala! Ay, milihay ka man, God! Mainaw ni mulat, uy!
1: Wow, uy! Ako lang kipabandas bumbong. Nay, nala, oh! Nay, may banda na, oh! Ah, kadiyot, akong sawala, ups! Oh!
0: Tunla, dayon! Ula! Tunla! Sama sa akong gibuhat sa imong flying kiss ba?
1: Ah, sige. Niya akong tunon. Oh!
0: Akong karoon. Yes! Yes! Yes! Itulong sa humot kong lalak! Sige lalak! Bye! Arin ako!
1: Bye! Tana siya. Yaks ka noon! Nagluod-luod lang yun yung pututang lagom. Ay, ito, nag-check ko in town. Ay, kaluod yun! Manigaliyo ko, be. Hain ba itong lighter? Dara. Nainumdum na lang hinuon kong bukart, my love. Medyo ko malimot siyang pagtsukulala, pop-up na ako. Ako yung mahinumdum man.
2: Lalat.
1: Ang lamig na yung mga bukart ko. Kisa po kay Kawag Lips. Ang kami mong tila. Balag tila sa pitin. Ilagayo!
2: Basta may kwarta lang ito mo na ko. Di pa yun tayo kalalat.
1: Bukart! Ay! Mabuang ko! Erase!
3: Unsay sunod nga mahitabo?
4: Testimonya!
5: Kasinatilan!
6: Ano mo nagtiili mo, mama Susima? Nilaguman! Nihugo ka!
5: Tungod siguro niya sa akong sakit ka diabetes.
6: Paglikay na lagi ang mga ginadili ni mong pagkaon, ma!
5: Ay, nilikay naman, bitaw.
6: Tanahin noon sa klinik, ma. Kaya ipa-check up ka. Dali na.
5: Ah, di manggali ko makalakaw.
6: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
5: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
6: Unsa man, ma?
7: Kaparagis, niya karoon sa itong istasyon. Ang usakan nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
5: Ah, maayong adlaw, sab-sir. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga-Upper Limato.
7: O sa may ibang balatian ay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming ako kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
7: Kapila man imo imo?
5: Katulo kada adlaw.
7: O sa makinay imong gibati sa una nanay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
5: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wagi ko mabiha, sir. Sobra tuig na para wagi ko'y problema.
7: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
5: Oy, maoy akong haplas.
7: O sa may ika-advise ni mo sa itong kagsuunan, nga naminaw ka ron, nay.
5: Ako, gud silang dapiton nga malit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
7: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: magkaidaran na ang usa ka tawo, da na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
8: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
9: Tanarawan ko andong, kanina yun akong diabetes. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsule.
8: Ikapila man mo si Imnon?
9: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
8: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
9: Dili ko kalakaw, oy. Tanarawan ko na ko andong sa kong sa kuan o, diabetes. Gani o, Pero nagbintin lang ko, wag yung kumabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod ka ron. Yung parang, way problema.
8: Haplas, nagagamit ka haplas sa, nay?
9: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
8: Taga-asa?
9: Upper lima to.
8: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan, nay, nga naminaw ka ron.
9: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, para maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
4: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
10: Usay mo kasi natyan sir. Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, Tagum. Kadaadlaw, yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil. Kaya tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, Tagum. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun. Nga haplas, nga bila-bila. Kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminaw sa akong kalawasan.
4: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
10: Sa Bilabila Haplas gid kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo Haplas gid sa Bilabila, barato ra. Haplas Bilabila, tinuod gid ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gid nga Haplas gid, Bilabila. Na ako sa Gingguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
4: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
12: Erase kid, dili mayo maghuna-huna ko niya. Lagot ko niya. Bitin siya. Pero... Ina parang si Bogart, no? Tuwa pa ka siya sa Manila. Asa naman ka, Bogart? I miss you na!

0: O sa to, girlie? Ha? May kinas imong pagaw?
1: Oh, lagi.
0: Oh,
1: maayon ako.
0: Pagaw mo palagi ka.
1: Ay, kadiyot ha. Maayo naman unta ko ganina.
0: Uy, mau ba? Kena. Igam. Sige ko no.
1: Bogart.
0: Oh, uy.
1: Usap. Bogart.
0: Pag-aw gyapon.
1: Maayo na ko lagi. Maayo na lagi ko.
0: Uy!
1: Bitaw no.
0: Igam pa yun.
1: Igam pa yun.
0: Kanang, aron, mawa nang nagbarasi mo tutunan ba? Igamang yung mayo.
1: Sige.
0: Armuha na yung pagaw.
1: Sige.
0: Sige. Sulti na, girly.
1: Bogart.
0: Ungo-ungo. Pagaw-gipon. Sige, pagit, girly. Sige pa. Igam pa yun.
1: Igam pa. Niya. Pagyod. Pagyod.
0: Kira. Sige. Sulti na yan.
1: Bogart. Ay! Anong pagaw man gyapon?
0: Pagaw gyapon. Murag kang umuungo gyapon imong tingog. Pag November.
1: Lagi.
0: Kini ha? Ayaw lagi ka rin.
1: Ay, paoy. Anong imo bang kong gilaparo?
0: Ha? Abi kong maulian. Umuungo mong gyapon kag tingog. Girly Antonio.

0: Patut ni nang maria pikat. Ngapasun ko nun ako si Benchigo. Kay, tingalig. Unsa lang ibuhat karon ni lalat sa kong amigo. Dool na lang ko silang lalat. Alak! Ang langgam tabian.
1: 5-4-1!
0: 5-4-1!
1: 5-4-1!
0: Huh? Kuna! Milipad na yung palayo!
2: Tabang!
0: Oy!
2: Tabang!
0: Alak! Tiyo ka rin ni Benchigo! O sa ba kay gibuhat ni lalat niya? Bye! Benchigo, bye! Benchigo! Benchigo! Bye! Lalat! Usa gibuhat mo sa komiko, ha? Usa!
3: Tanawa lang!
0: Ha?
4: Mahayo kay niha ka, Bay Nunoy.
0: Babay! May digaw! Usa gibuhat ni lalat ni mo, ha? Nga no, ikon usa, naluya ka mag... nanawag kag panabang?
4: Kapoy na kay ko. Di na ako kaya, Bay.
0: Ha? Usay!
4: Gikan pa ko spikas baryo, nagaos og tubig. Unya nang laba pa ko ning naglaundo ka bulingon ni lalat.
0: Unsa?
4: Og dili pa igo. Iya pa kong pahugasos mga plato. O palang pasuos ni buok niyang... ni buok niyang bahay. Di na ko kakaya, di na makaya.
0: Palapasuhan ka sa saog, Benchigo?
4: Oo. Oh.
0: Kanik-kanik tiles ka sa saog, palapasuhan?
4: Oo, okay, kay mamang iswati rin. Nangangang nagbuot ha.
0: Lalat, lalat. Ganong ibong itawag-tawag, akong amigo.
3: La, baka mamagos, no? Yan ang kagustuhan, no?
0: Tinuon bang kisulti ni lalat, Benchigo?
4: Oo, oh, Baynoy. Kung mayo kay maabot ka, ha? Diyang nanawag ko panabang.
0: Kaya ano man?
4: Tabangi ko, Bay. Nunoy, tabangi ko. Ikay lapaso ti buok, Bay. Ug ako'y manghuga sa mga plato.
0: Salan! Kalisod ng pasuhan, anong tangas ka sa ahog, Bay?
4: Ay, lagi pagbuok.
0: Pangag sa ilo!
5: Kadiyot ka gutakla. Huwag sabi na yung gitod mong kuin yung nurse sa pagnagsakay inyong wheelchair. Huwag sabi ipasabot ini.
6: Ayaw lang kabalaka, Masimala.
5: Huwag sabi ayaw kabalaka. Nagikulbaan man hinoon ko.
6: Nga naman?
5: Asamang ko pa ingon ini.
6: Sa laboratory, ma.
5: Ha? Laboratory na, Sam? Ano man?
6: Ma, nagkinahanglan ka ini. Aron pag siguro nga, wala gyud kakulian.
5: Pero, matod mo nga okay na ko. O paspas ang akong recovery.
6: O lagi, ma. Pero mas maayo man gud ang makasiguro gyud ta. Mangayo ta og sakad opinion sa laing doktor nga muhiling nimo.
5: Takla!
7: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
8: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
7: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka bang ang kape? Makapalagsik og dugang sa atong energy levels. Makasuporta sa atong brain health. Ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio. Nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
10: Sir, mayong hapon nakita na ka sa Parma Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir. Nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. O sa kong ibati, sir?
11: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw kong sako ko ang bag. So, yung siya nga nindot ko kayo. Initry ko. Magpalit ko sa Parma Pharmacy. Magpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after o sa kabaks, maminaw sa paglawas, kayo mo panghihi. Maayon mo panghihi mo ba yung batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na lubdub sa kalahin ng kopi. Pero yun sa paragis bila-bila, na-feel gina ko, ana, wala nang buto-buto sa lubdub. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Mga gina ko na bantay sa bila-bila, maayong gina kapi ha. Mandayaw na pagpangihi, wala nang buto-buto sa lubdub. Amoy na ako na kuha, nabantay sa paragis. Maayong gina siya sa tapang lawas. Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
7: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Nanay Sonia nakaangkon og lahi-lahing mga balatian nga niabot sa punto nga halos baldado na ug nawad-an na gana sa kinabuhi.
4: Ako ay isang napagaling ng paranis. Dahil sa paranis, naramdaman ko talaga na isa akong mahalaga sa mundo. Kailangan natin lumaban sa sakit para tayo mabuhay. Para sa pamilya natin, alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. Lumaban ako sa sakit. Halos wala na akong pag-asa. Pinamigay ko ng ibang gamit ko. Pinamigay ko ng ibang damit ko dahil mamamatay na nga ako. Talaga nung time na yon. Pero ano pa rin ang Panginoon sa akin na papagalingin niya talaga ako. Dahil sa Paragis Bilabilang ibinigay niya sa aking gamot.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. 106.3
5: Oras, alas 7.
6: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
7: R-I-S-E,
6: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Nationwide. May karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka. Malakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinagkikilala. Rice Plus Herbal Capsule. Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
7: Rice Plus Herbal Capsule.
6: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
5: buhay.
8: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan.
10: Nationwide.
9: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
10: Sa buong Pilipinas.
9: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
11: Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy.
8: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang Tagumpay sa Kalusugan na Nationwide. Inyo po na papakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo pinagkwentuhan na naman muli sa ating po namang balado doon. At iyan siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

saan man dako po kayo ng Pilipinas na roon, tara na at kwentuhan na po tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan mga kaibigan. Itawag nyo na yan. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating po namang numero mga kaibigan pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po sa ating palatuntunan. Kung may mga kwento po kayo, may mga nais kayong ibahaging katanungan, eto na yung pagkakataon na yun mga kaibigan. Tawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan. Kuya Boy po naman ang inyong lingkod.

tumawag po kayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero. Dito po sa ating balado dunan mga kaibigan, itawag nyo na yan.

Tawag na po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Sa atin po naman pala, dudunan mga kaibigan.

0: Sabi dito mga kaibigan, isang mensahe po naman. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba yan sa merong osteoarthritis? Nanay ko po kasi ay na-diagnose na merong osteoarthritis. Pwede po ba siyang uminom ng rice coffee? Pwedeng-pwede po. Araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi yung osteoarthritis po ay isang karaniwang karamdaman. Teka lang, may caller muna tayo. Balikan natin yan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Norma po.
0: Norma, okay. Nanay Norma, taga saan po?
2: Taga Goa.
0: Goa, Kamsur.
2: Norma po.
0: Tama?
2: Taga Goa po.
0: Taga Goa. Nanay, Nanay Norma. Nanay. Nanay Norma, pwede po bang pakihinaan or kaya patayin nyo na po muna yung radyo po ninyo para magkaintindihan tayo? Dito ka po sa telepono makinig. Hindi po sa radyo para hindi po tayo malito. Nanay. Okay, ilang taon na po kayo?
2: 80 po.
0: Ilan po?
2: 80. Opo.
0: Ay, ang galing. Okay po, Nanay Norma. Nanay Norma, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
2: Ay, marami na po akong nainom. Marami na po dito yung box
0: niya. Marami na kayong marami na kayong nainom na rice coffee. Very good naman po, Nanay Norma. Okay. Nanay Norma, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ano po kaya, nagkasakit ako, tapos hindi ako nagagaling sa mga gamot sa butika.
0: Uh-huh.
2: Narinig ko dito sa radyo na ang rice cooking, panggaling sa may sakit.
0: Ano pong sakit yun, nanay? Ano pong sakit po ninyo? Ano po yung sakit po ninyo? Ha?
2: Asthma.
0: Asthma. Okay po. Opo. Nagpa-check up kayo sa doktor. Umiinom naman kayo ng gamot na nireseta po sa inyo ng doktor at sinusunod nyo naman yung advices ng doktor. Opo. Tapos, narinig po ninyo yung ating rice coffee. Tapos, agad po kayong nagsimulang uminom na po ng ating rice coffee nang narinig nyo po sa ating programa. Nanay. Nanay Norma? Hello po? Nanay? Nanay Norma? Hello po? Nawala si Nanay Norma. Nawala. Nanay Norma, naputol tayo. Tawag po kayong muli. At meron po siyang asthma, kaya gusto nating

0: salamat po Nanay Norma. Kung may pagkakataon po, tawag po kayo muli. Para ating po namang pagkwentuhan yung inyo po namang karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. 80 years old si Nanay Norma, mga kaibigan. Meron daw siyang asthma. At marami na po siyang iniinom na rice coffee at tuloy-tuloy po yung pag-iinom niya ng ating rice coffee. Salamat po Nanay Norma. Alam nyo, sa simula, ang pagkakaroon po kasi ng asthma o hika, hindi po agad natutukoy sapagkat ang iba po niyan ay wala namang malinaw na sintomas na pinapakita. Upang matukoy po ito, ang pagkakaroon po ng asthma, ng hika, maaaring isagawa po ang ilang pagsusuri sa atin po namang baga at yung daluyan po ng paghinga po natin. Maaring gumamit po ng spirometry kung saan sinusuri po yung nagaganap na paninikip ng daluyan ng paghinga sa pamamagitan po ng pagsukat sa hangin na pumapasok po sa ating baga. Maaari din po ito, mga kaibigan, na magsagawa ng peak flow test upang masukat po kung gaano kalakas yung baga. Ang anuman pong sinyalis ng panghihina ng baga ay maaring dahil po sa hika. Yan po ay base po sa mga nababasa po natin. Maaari din pong suriin yung mga baga sa pamamagitan syempre ng x-ray, di ba? Para matanggal yung posibilidad ng pagkakaroon po ng iba pang sakit sa baga. Pero sabi nga natin, mga kaibigan, ano po, makakatulong yung araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee. At bago po natin iinumin yung ating rice coffee, gawin po natin yung sinasabi po natin na nakakatulong din po sa ating po namang mga kababayan na dumaranas po ng hika, asthma, o yung hirap po sa paghinga. Yung pong tinatawag po nating steam inhalation. Dahil ito po yung nakakatulong para po naman maging maluwag yung daluyan po ng paghinga po natin, yung steam inhalation na tinatawag. Paano po yung steam inhalation na tinatawag po natin? Yung po yung kada timpla po natin ng ating rice coffee, mga kaibigan, habang hinahalo-halo po natin at kumbaga inaantay natin na medyo lumamig at kaya na po natin yung init ng ating po namang tinimplang rice coffee, di ba umuusok yun dahil mainit, lalanghap-langhapin po natin yun. Gagawa tayo ng exercise na inhale-exhale po, mga kaibigan. Yung bagang ginagawa natin nung mga elementary pa tayo and even sa sa sekundarya o sa high school, ginagawa pa rin yung mga ano na yon, yung exercise na yon sa loob ng paaralan, yung inhale exhale. Teka lang. Inhale exhale. May amoy ah. Okay, hindi ako nakapag-toothbrush ah. Kidding aside, mga kaibigan, yun po yung gagawin po natin. Inhale, exhale, yung steam inhalation na tinatawag po natin habang inaamoy po natin yung usok ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang...
0: Yes po, sino po sila? Sino po sila?
1: Rose, galapin po ito.
0: Rose, okay. Nanay Rose, taga saan po kayo?
1: Hagna Bohol po.
0: Hagna Bohol, okay po. Ilang taon na po si Nanay Rose?
1: 72.
0: Wow, 72 years old. Nanay Rose, umiinom na po ng rice coffee?
1: Oh, 1 year na po.
0: 1 year na, okay po. Ano po yung nag-udyok naman kay Nanay Rose para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Yung pagiliran ko, balak ang ganun.
0: So masakit, nanay, masakit.
1: Oo.
0: Hindi niyo po ba napacheck up yan sa doktor? Hindi niyo po nalaman kung ano po yung pananakit na yan?
1: Wala, uminom lang po ng rice coffee. Ngayon, wala na.
0: Ah, nawala na. Pananakit ng inyo po namang balakang, nawala na po yun dahil sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Very good po, nanay.
1: May ano ako po sa tanong sa iyo. Bakit wala pang sabon dito sa Hagna po?
0: Wala pang sabon sa Hagna? Ah, okay po. Natanong niyo na po yung mga tawag dito? Mga ano po dyan? Mga butika?
1: Wala po. Wala, ano lang. Wala na rin na respeto doon sa La Blue Pharmacy.
0: O, yung iba pong mga butika na puntahan po ninyo?
1: O, wala rin. Silang sabon. Wala pa rin na-deliver dito.
0: Okay. Diyan po sa hug na. Teka lang. Titignan natin. Alamin natin kung napuntahan nyo na po yung iba na mga butika, mga pharmacy. Sa hug na community pharmacy, napuntahan nyo na po.
1: O, wala sila po.
0: Wala nang sabon.
1: Wala sabon at saka wala rin silang ano.
0: Rice coffee.
1: Rice coffee.
0: Doon po sa Hagna Community Pharmacy na ubusan. Manol Pharmacy.
1: Oh. Wala na din.
0: Wala na din ng rice coffee tsaka sabon.
1: Ano lang nyo? Yung ano, sabon na lang o yung wala, yung rice coffee nila mayroon pa, konti na lang.
0: Sa Manol. Ah, okay po. So, yung sabon po yung wala ng ating rice, diyan po sa inyo sa Hagna. Okay po, Nanay. Pero patuloy po rin, pa rin po kayo sa pagiinom ng ating rice coffee.
1: O, hanggang ngayon, patuloy ko pa rin kasi nagustuhan ko yun.
0: Very good po. Maraming salamat. Ano po, Nanay, nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Minsan dalawa, minsan tatlo. Lalo na ngayong pag-init, tatlo.
0: Tatlo? Nakakatatlo po kayo. Ano po, Nanay, yung mga nagbago sa inyong alusugan simula na kayo po uminom ng ating rice coffee?
1: Yung maganda, magaan yung katawan ko.
0: Uh-huh.
1: Walang maliksi.
0: Maliksi po kayo. Kumbaga maganda yung pakiramdam po ninyo, Nanay, kapag nainom kayo ng rice coffee. Very good po yun, Nanay.
1: Magaan ang katawan. Magaan.
0: Yes. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha, Nanay.
1: Oo. Oh, wala na akong ibang ginagamit na rice coffee, kape na lang,
0: rice coffee na lang. Nanay, ako naman, sa party ko naman, sasabihin ko at kukulitin natin yung ating mga deliveries ng sagayon, makadala po dyan ng sabon sa inyo para makapagsimula na rin po kayo ng paggamit ng ating sabon. Napakaganda ng sabon natin, Nanay.
1: Opo, gusto nga ako bumili.
0: Opo, para po sa ano yan, para po sa ating kutis. Hindi lang po sa ating mukha, kundi sa buong katawan natin, pwedeng gamitin yung ating sabon. Sige po, Nanay, hayaan po ninyo at kukulitin natin yung ating mga deliveries. Tapos, Nanay, sa mga susunod na araw, kung wala pa, tawagan niyo po ako muli. Pagalitan niyo po ako kapag wala pa, Nanay.
1: Opo.
0: Pagalitan niyo ako, ha, Nanay, ha? Kuya Boy, ano ba? Sabi mo, dadalhan mo na doon, Kuya Boy. Bakit wala pa? Okay, Nanay, ha?
1: Masama yan. Sige, salamat po.
0: Masama daw yan. Okay. Nanay, Rose, maraming salamat po sa inyo, Nanay Rose. At mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay, ha? Thank you.
1: God bless you.
0: Salamat. Mag-iingat po kayo, Nanay Rose. Mabuhay po kayo. Salamat. Bye-bye. Thank you very much po, Nanay. Natawa si Nanay Rose. Masama yun yung nagagalit. Nakakatuwa yung ating mga lolo't lola, mga nanay at tatay. Yun, sige po. Hindi kasi syempre, 'di ba? Kapag ganun po yung nagtutulungan tayo, mas mabilis, 'di ba? Mas mabilis yung nasusolusyunan yung mga bagay-bagay, 'di ba? Tawag kayo sa ating mga programa. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Yung tungkol po sa osteoarthritis dahil sa may nag-text po sa atin. Ang osteoarthritis po kasi, kung yung tanong po, pwedeng uminom ng ating rice coffee yung kanyang nanay dahil siya po ay merong osteoarthritis, pwedeng-pwede po. Kasi bakit po natin nasasabi ito? Dahil unang-una, marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan at natulungan po talaga ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Kung ito po yung tuloy-tuloy po nating iinumin, makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Ang osteoarthritis po kasi ay karaniwang karamdaman po sa mga kasukasuan. Kung saan po ay unti-unting nasisira yung mga cartilage na nagsisilbing pad o yung harang sa pagitan ng mga buto. Dahil po dito, magkikiskisa na po yung mga dulo ng buto tuwing gumagalaw po tayo, na nagdudulot nga po ng pananakit, paninigas at hirap sa paggalaw. Habang tumatagal po, maaaring lumaki o yung mamaga yung mga kasukasuan at magbago ang hugis po nito at nagiging sanhi po ng mas matinding limitasyon sa paggalaw po natin, mga kaibigan. Isa po sa mga pangunahing sanhi ng osteoarthritis ay yung matagal na pagkasira ng cartilage dahil po sa paulit-ulit na paggamit po. O kaya yung pagtanda po natin. Maaari rin po itong dulot ng mga dating pinsala po sa kasukasuan or labis na timbang at yung mga kondisyon na nakakaapekto po sa struktura ng buto o sa balanse ng hormone sa ating katawan. May mga pagkakataon din na may kinalaman yung genetics. Ano po, yung lahi. Kung saan mas mataas ang possibility na magkaroon ito ang isang tao kung may mga kamag-anak po siya na may parehong karamdaman. Pinakakaraniwang naapektuhan po ng osteoarthritis yung mga nasa edad 50 pataas. Lalo na po yung mga babae pagkatapos po ng tinatawag nating menopause. Madalas itong maapektuhan yung mga tuhod, yung kanilang balakang, kamay at yung gulugod. Mga bahagi po yan ng katawan na madalas gamitin o nagpapasa ng bigat po natin. Sa mga taong may trabaho o gawain na may paulit-ulit po na kilos ng kasukasuan, tulad po ng pagtayo o pagyuko, mas mataas din po yung panganib na pwede po ninyong makuha ang ganitong uri ng karamdaman. Wala pong ganap na lunas daw, sabi po sa mga pag-aaral para po sa osteoarthritis. Ngunit maaaring mapabagal po ang paglalapo nito at makontrol po yung mga sintomas. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, kung tayo po ay umiinom araw-araw ng ating rice coffee dahil po sa mga pag-aaral na yan. Kailangan po kasi natin palakasin yung atin po namang resistensya. Di ba po kapag maganda yung atin po namang kalusugan at meron tayong sapat na pahinga kasi may sariling repair yung atin po namang katawan. Kapag tayo po lalo na sa gabi, ano po, natutulog po tayo ng tama sa oras at sapat sa oras, mga kaibigan, nagkakaroon po ng repair sa atin po namang katawan. Kasabay po ng dagdag na nutrisyon na dala po ng ating rice coffee, nakakatulong po yung ating po namang rice coffee na mabawasan yung pananakit na yan ng mga kasukasuan na nangyayari po naman sa ating po namang katawan. Kaya mas mainam po, mga kaibigan, na araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Kasi kapag hindi po nagamot, marami pong mga komplikasyon ang pwede pong maranasan po natin kapag hindi po nagagamot ang ganitong uri ng karamdaman na osteoarthritis. Maaari kasi itong magdulot po ng komplikasyon na labis na nakakaapekto po sa kalidad ng buhay ng isang tao. Kaya agapan po natin. Uminom tayo ng ating rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, naputol. Kaya po dapat naaagapan kasi habang

0: maaari itong humantong sa kawalan ng kakayahan na gamitin po ang apektadong bahagi po ng ating katawan. Pwede rin po magbago yung hugis ng kasukasuan. Sa paglipas po kasi ng panahon, maaaring magkaroon po ng deformation o abnormal na pagtubo sa kasukasuan dahil nga po sa labis na pagbuo ng buto sa paligid po naman ng apektadong bahagi. Nagiging sanhi ito ng kapansin-pansing pagbabago sa itsura at paggana po ng kasukasuan. At syempre, kapag napabayaan, mawawalan po ng kakayahang gumalaw ng normal. Ang patuloy po kasing pananakit at paninigas ay maaaring humantong sa limitadong paggalaw. At nagre-resulta po sa hirap, sa paglalakad, pagyuko, pagbuhat ng mga bagay. Sa ilang kaso po, nagiging dahilan ito ng pagiging dependent sa tulong po ng iba. At dahil po sa limitasyon sa paggamit po ng apektadong bahagi, unti-unting humihina yung ating kalamnan sa paligid ng kasukasuan na lalo pang nagpapabigat sa pinsala at hirap sa paggalaw. At minsan, maaaring maapektuhan po yung mga litid at ugat sa paligid ng kasukasuan na nagdudulot naman po ng pamamaga, pamamanhid o panghihina sa kalapit na bahagi po ng katawan. At dahil po sa patuloy na pananakit at hirap sa paggalaw, maraming pasyente po ang magkakaroon ng limitasyon sa paggawa ng mga gawain sa bahay o trabaho na maaaring humantong po sa panghihina ng loob o kaya magkaroon po ng depresyon. Huwag na po nating antayin na umabot pa doon. Kaya ngayon pa lang, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Dahil ang mga sanhi po niyaan ay kakulangan po ng nutrisyon sa katawan. Kapag kulang po yung nutrisyon sa katawan, mga kaibigan, nagkakaroon po ng pagkasira ng mga cartilage. Kapag kulang ang nutrisyon sa loob po ng ating katawan, nagbabago po yung buto sa ilalim ng cartilage at nawawala yung likido sa kasukasuan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya po, kailangan na kailangan po natin. Ngayon pa lang, ano po, umiinom na dapat tayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 para po naman maagapan ang paglalapo naman ng ganyang uri ng karamdaman. Paalam na po ang inyong lingkod, mga kaibigan, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Rosario, ma-73 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice ko, kaya sinubukan ko po.
1: O, kumusta naman po yung pag-subok po ninyo ng ating rice coffee?
2: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
1: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
2: Bangon ako ng bangon.
1: Opo, tapos?
2: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, medyo mayroong akong hapo. Ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
1: Tama po yan.
2: Kasi ako, nasubukan ko na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.3 Oras, alas 7 y media.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi. Magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection.

0: kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga-barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila aning bitahagin akong ibati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi niya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahagin ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo, sakit mong hawak ka na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag maglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas. Saan
2: ka pa murag magpangita na ka?
1: Magpangita gito akong lawas aning Paragis Pilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gito sa akong ibati yun. Wala gito siya.
2: So karon gimintin na lang
1: mo? Gimintin na lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
0: Usa sa unsa mang balatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
3: Paragis Bilabila.
0: Paragis Bilabila. Paragis, Bilabila.

0: Talawa po ng taklob, basin makaswerte mo.
1: Sintintay sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGCI nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa Strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
0: Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya nga diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
0: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
3: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
4: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
3: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo-apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatana nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
0: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Aliina, mag-set Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Set Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling. 106.2.

0: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminod o kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
1: Hala girl, grabe ka ka glowing eye. Unsa man imong sikreto?
2: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
1: Skin Shop? Asa man adapit?
2: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
1: Unsa man ilang baligya didto?
2: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
1: Safe ba na ilang products?
2: Ooy, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
1: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
2: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
3: Mag-Skin Shop na! Mungwa para ka, mu-income pa ka!
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tumuran District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
3: PCC, taking the lead in providing quality education. 106.3

0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
1: Maayong adlaw mga higala ug welcome na usab sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litooy, ang inyong naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sikreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Hilig ka ba mukaon og mga tambok, pinirito og uban pang mantikaon nga mga pagkaon? Pag-amping higala kay kini makahatag og problema sa imong abdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am, mao ang pagsakit sa iyang kilid tungod kay aduna siya gallstone o bato sa abdo. Apan sa dihang nasulayan niya ang pag-inom o Santon Plus Gold, sa hinay-hinay nawala ang kasakit nga gibati niya sa iyang kilid. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold Herbal Capsule nga nakatabang man sa iyang balatian? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay bioactive compound nga alin. Ang alin usa ka sulfuric compound nga mao'y mopaubos sa cholesterol levels sa atong lawas. Ug tungod kay ang dakong bahin sa komposisyon sa gallstone, mao ang cholesterol, dako kaayo og tabang ang kada adlaw nga pagtumar sa Santon Plus Gold aron matangtang ang gallstone sa abdo og mutabang kini aron makalikay sa bag-o na usab nga pagporma sa mga bato sa abdo. Mao nga kung ikaw hilig sa mga pagkaon nga taas og kolesterol, bata sana ang pagtumar sa Santon Plus Gold kada adlaw.
0: Atong paminawon si Tatay Diggs alang sa Santon Plus Gold.
3: Anak ng tipaklong, di magiingnan ta mo nga magsanton mo? Kanang bag-o ma-OIM na, kanang Santon Plus Gold Capsule. Tanawa ko, tigol lang na pero himsog pagihapon. Sundoga ko ninyo, nagsanton ko, Santon Plus Gold Capsule. Na, nakasabot mo?
0: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom sa kumpleto ug bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3 mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. The secret of health.
1: Alang sa mga coffee lover, mahigugma gyud mo sa atong friendly healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, dili kini basta-basta nga kape. Kini ang kape nga puno kaayo sa benepisyo. Lahi kini kay kini adunay taas nga konsentrasyon sa isoflavones. Ang isoflavones may usa ka klase sa estrogen sa tanom nga phytoestrogen nga sama sa function sa estrogen sa tao nga adunay mas hinay og epekto. Ang mga isoflavones may mukupot sa receptor sa estrogen sa lawas nga mao'y hinungdan sa hinay nga anti-estrogenic activity. Kini nga pamaagi matabangan nga mabalanse ang hormonal imbalance sa tao. Maong kung ikaw nangita og kape nga adunay daghan og benepisyo, diri na sa Santon Plus Coffee Mix. O good news, kay available na usab ang atong Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, adunay santon o adunay vitamin D3. Ang kape nga adunay vitamin D3, adunay mangosteen extract o gipatam isa stevia. Makadugang og kusog para sa atong tibuok nga adlaw-adlaw nga pagtrabaho.
0: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soy beans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
1: Kung mata na ang nagkaproblema, hasol kayo sa atong paglihok-lihok o pagpanarbaho. Mong ayaw pasagdi nga daot o mohanap ang atong pananaw sa mata. Tumar ka na adlaw og Visionix Plus Soft Gel. Aduna kini nga mga sagol nga dili lang kay wag tangon ang pagkahanap sa panan-aw sa atong mga mata. Sulbaron usab niini ang kasamtangan nga sakit sa glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration og uban pang problema sa mata. Ayaw og paabot nga mograbi pa ang sakit sa inyong mga mata. Tumarna og Visionix Plus Softgel kada adlaw.
0: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Visionix Plus aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionix Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionix Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Akong uspon mga higala aron malikayan ang pagporma og bato sa abdo, inom na kada adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Og ang atong healthy nga kape para aduna kitay mas healthy level nga hormones sa atong lawas, inom na og Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og ang Visionix Plus alang sa hassle-free nga paglihok o pagpanarbaho sa tibuok adlaw. Og wala naman tayo igong oras mga higala. Kininausab ang inyong tigbantay sa maayong panlawas. Dr. Remilito Oy, hangtod sa sunod natong pagsibya sa atong programa, The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

Papaminog sa kamot ti ilog likod. Murag naay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.2

0: yan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kagawa ko maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hala girl, grabe ka ka glowing eye, unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatos District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang baligya didto?
3: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products naa sila tanan.
2: Safe ba na ilang products?
3: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop na safe o legit tanang baligya.
2: Nindot lagi. Murag kinahanglan na ako na.
3: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
4: Mag-skin shop na! Muhuwa para ka! Muinkam pa ka!

0: 106.7 FM.
1: Uy na, may kanian na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naun sa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Ay, nay, uy, kung sa akong mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
1: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man kita kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsaon kaanin nato ba? Ay, pagdali diha kaonag aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, ug ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store. Six points.

0: Kumusta Pilipinas? The heat of summer keeps rising at dito sa PCSO, blazing din ang lots of prizes ngayong Huwebes, May 21, 2026. Welcome to the 9 PM edition of the PCSO Lottery Draw. Ang programang hatid ay saya, swerte at papremyo para sa lahat ng lots of players nationwide. Good evening sa lahat ng may hawak na tickets tonight. Handa na ba kayo? Mga kaloto, panibagong pagkakataon na naman para sa jackpot prizes ng Super Lotto 649 at Lotto 642. Kaya kapit lang, dahil baka ngayong gabi, kayo na ang susunod na Lotto Milyonaryo. Good luck sa lahat at sabay-sabay nating tuklasin ang winning numbers. At para mas exciting at mas masaya ang ating gabi, makakasama ko si Jasmine. Good evening, Jas.
1: Hi, Jerome. Good evening din sa iyo. And to all of our televiewers via IBC 13 and DA TV. And of course, to our online viewers on Facebook and YouTube. Don't forget, follow only our official PCSO live streaming channels para sure na tama ang impormasyong binabasa at napapanood. To the max ang init ngayong araw, and to the max din ang papremyo ng PCSO Games. What an exciting Thursday night that is perfect para sa midweek thrill. Kanina nabanggit na ni Jerome ang jackpot bearing games. Siyempre, hindi pa huhuli ang 2D Lotto, 3D Lotto at 6D Lotto. Talagang kaabang-abang ang ating Thursday night draw.
0: Mga kaloto, reminder lang, maglaro ng naaayon sa inyong kakayanan. At tandaan, only 18 years old and above are allowed to join any PCSO games, kasama na dyan ang STL at Scratch It. Play smart, play safe, and play responsibly.
1: Okay, mga kalaro, to kick off tonight's draw, let's give a warm welcome to our Lotto Draw panel of judges representing the gaming public.
0: Kasama rin natin ngayong gabi ang mga kinatawan mula sa PCSO at Commission on Audit. Isang mainit na pagbati na magandang gabi po sa inyo.
1: And to assist us with our draws tonight, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir.
0: Every morning, PCSO conducts the pre-draw procedure to ensure fair chances of winning among our lotto ticket holders. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Okay, Lotto players, ready na ang lahat? All systems, go na tayo!
0: Philippines, the heat is on! Feel the thrill of the moment! Let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Bigwas with license number 98-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: 106.7.
1: Now.
2: Niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM sakop sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 5:02.

0: Alas 5, 7 na mga kabagting o kabalkada sa inyong tanan o ganatong tanan. Buntag o welcome sa itong pagpanag-uban ang lanog sa Bagtingan. Adlaw na usab karon nga Biyernes, pitsa 22 sa bulan sa Mayo tuig 2026 hasta ang pagkapaspasas panahon. Huwag naanasadta, happy tapunta mo pakli sa tuang kalendaryo. Sa di madugay magbukas na usabang klase sa mga kabataan. Hello, welcome din sa itong pagpanag-uban. Hinaot nga na sa maing pagkabutang o pabiling mapasalamaton bisan pa man sa unsamang nasinatian. Kay grasya ragid gihapon sa kaitasan nga kita buhi pa nilibuntag. Ito mabot sa CBS sa Radyo Bagting o Bell FM. Wala ramaga na palong di ang palpalan. Kimrog sa gunso na rabatong sigig ka. Na yung mga kakulangon. Huwag magdungog ta sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo. Sakit na usab ang nagkariyang mga pages sa Radyo Bagting News, Bell FM News, 106.3 Bell FM o Radyo Bagting Entertainment. I-submit ninyo mabati, pinagis pag-download ni ini sa Play Store. Mangita di ang Radyo Bagting o pag-download o humanyog download makapaminaw na mo sa AM o FM. Iba mga kabagting o kabalkadas, maski pa sa'yo ng inyong pagpaminaw, kung data, dapat na doon na mo'y data or nakakonect mo sa Wi-Fi. Pero sa mga naandan, nga radyo gayod ang nahimong kabahin sa panag-uban-uban. Alam ka na itong tanan, maing buntag! Singalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation na kung nausaba. Si Bagting 16, Vanessa Cagas Tumakmol. Na makiguban ka ninyo basta mga Bagting reporters. So, syempre, at ang mga technical team nga din mo yung partner na Kusmatag Adlaw. Ito maglangay, Anita Sangay, Siren, Nining Buntaga.
1: BBC Headlines.
0: Mga siren na to ang mga nagunang impormasyon gikan sa BBC News Center guban pa mga kasayuran pagpalapad sa PrEP o sayo nga pagtambal sa HIV gituki sa mga health officers sa Zamboanga Peninsula. Dugang pang headlines, ginang dakpan sa kasong Staffa Dennis Bagarian. Duha ka lalaki gipusil sa Zamboanga City, usa patay, usa-usa bangangol. Dagang pang headlines, bagong municipal tribal hall sa Siboko na Zamboanga del Norte, mapusla na humanigang i-turn over sa DPWH. Sa pikas bahin sa mga balita, mipusil patay sa empleyado sa Isabela City, Basilan, na dakpa na samtang suspect, usa ka top 5 most wanted person. Lalaki nahulog sa dagat nalawas og nakauli na sa ilang sa iyang pamilya. Ugang pang headline, Zamben, padayon nga gipaligon ang kampanya batok sa teenage pregnancy. Og lakip na niini mga natala usab gikan sa silingang mga rehiyon. 14 anyos na palgang patay og daghang samad sa tubuhan nga bahin sa Matalam. Og lakip na nini mga natala sa update sa kintang sulakat sa panahon LPA na siplatan sa pag-asa sa Southern Mindanao. Og lakip na nining duha ang nadakpan sa gipahigayong drug bypass operation sa Barangay Tiguma. Og lalaki nga pinangitas balaod balhog na sa bilangguan dito kini sa Dumingag. Headlines pa lamang kadto sa mga balita ground 1 usab sa mga balita pagtunol nga na kaninyo o sa standby mga kabagting og kabalkadas. Ngayon na ho na tong update sa kintang salakat sa panahon aron nga kita makpakisayod daw mamahimo usab tang aware sa ngayon na tong pagabuhaton labot ni ining update sa lakat sa panahon ni Bagting 17 Florenzo Fima.
1: BBC Weather Update.
2: Nagkaroon yung saka LPA nga na monitor sa pag-asa nga sa Gilayon nga 940 kilometros sa may sidlakang bahin sa Southern Mindanao. Hinungdan nga direkta kining makaapiktara sa mga lugar sa manalamang sa Caraga ug Davao Region. ang duha ka mga rehiyon na giingon niya makasinati o gamadagungon niya kuwanangan nga doon ay katagatag na pagbundak sa ulan inubanan pa ka na sa pagpanalugdog. Hinungdan o sam, gipasiraan ng publiko nga mag-amping sa kanunay sa mga posibilidad ng mga masinatiang pagbaha o di magkakalit ng pagdahi sa yuta. Samtang ang Metro Manila o pipila kabahin sa Luzon ng Visayas, apektado usab kini sa Easterlis. Ang nasangpit ng mga lugar, makasinati usab o madagumon ng kawanangan nga isolated lamang ang pagmasinati ang pagbundak sa ulan o di pagkahado na usay masinatian ng pagpanalugdog. Sa higayon matulpa nga doon ay masinatian ng mga pagbundak sa ulan, dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa ang tanang magkatauhan nga nalimuyo sa nasangpit ng mga dapit. Samtang ang Mindanao, apektado paghihapon na subkita sa localized thunderstorms. Matod po sa pag-asa nga doon ay mga dapit sa Mindanao nga makasinati gayon o managumon ng kawanangan. Samtang doon sa pipila kadapit nga maglagiting ang kainit sa panahon. Apan dili paghihapon ang ayan nga magkumpiyansa tungod kaya doon ang paghihapon posibilidad nga makasinati galit nga pagbundak sa ulan. Inumanan usap ka na sa pagpanalugdog. Gani padayon paghihapon nga nagpasidaan ng pag-asa nga dili paghihapon ang ayan nga baliwalaon kung ugaling adunay mga pagulan nga masinatian gumikan sa mga posibilidad nga masinatian pagbaha o di pagkaha kahit usab nga pagdahili sa yuta. Samta sa pigas bahin hunas og taob sa Pagadian City sa giyas ng mga managat karong adlawa alas sa 3 jes kaganang kadlawan 0.3 meter ang gilad mong stubig mao kanay permerong hunas sa ang pagmerong tawusab, kunyang alas 9.31 sa buntaga, anasa 1.7 meter ang gilad mong stubig. Subli nga muhunas, pagka alas 4.28 ang takna sa hapon, 0.1 meter ang gilad mong stubig. O kaya subli mo tawag, pagka alas 10.45 ang takna sa gabi, 1.3 meter ang gilad mong stubig. Lawan nga musubang ang adlaw, alas 5.27 karong buntaga, o musala po sa kini pagkala 5.58 o niyang hapon. Mokan ay update sa lakas sa panahon. Bagting 17, Florence of Fima sa Bell FM. Mugrad siya bagting.
0: 106.2 Bell FM Salamat, bagting 17 sa update kato sa kintang sa lakas sa panahon. Manang kinanglan, gid ka mo diha. Pag usas sa mga dapit nga dali ra gid kaayo nga muulan, dali ra pug kay mausab ang himpos panahon, extra gid nga mga pag-amping kay aron nga diin makahimo dayon sa dinalian nga mga aksyon kung gikinahanglan mga kabagting og kabulkanan. Nandito maglangay kay mutabok ta nga dugang pa nga mga balita kay bag-o municipal tribal hall kon tribal hall sa Cebu ko sa Buga del Norte mapuslan na. Uman, giturn over sa DPWH. Ang nga detalye ni Bagting 29, Cheryl Onyotli Razan.
1: BBC Live Report.
3: Gipangandoy lamang kaniadto apan karon natuman na human opisyal nga nahuman o giturn over ang bagong multipurpose building o municipal tribal hall sa Cebu ko Zamboanga del Norte nga gipangandoy lamang kaniadto apan karon natuman na human opisyal nga nahuman o giturn over ang bagong multipurpose building o municipal tribal hall sa Cebu ko Zamboanga del Norte nga gipatuman sa Department of Public Works and Highways from DPWH Zamboanga del Norte 4th District Engineering Office. Ang mga pasilidad magsilbing permanenteng lugar alang sa mga meeting, cultural gathering sa guban pang kalihukan sa indigenous peoples o IP communities sa probinsya. Sumalas mga benepisyaryo dako kini nga tabang aron mapalig-on ang ilang panaghiusa ug mapreserbar ang ilang kultura ug tradisyon. Gipadayag usab sa DPWH nga ang proyekto kabahin sa paningkamot sa gobyerno sa pagpalambo sa inclusive development ug paghatag og mas maayong suporta ug serbisyo ngadto sa mga indigenous communities sa Zamboanga del Norte. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagding.
0: 106.2 Radio mga maayong kasayuran ngadto sa mga kasalinganan nato nga mga probinsya mga kabagting og kabalkada sa pikas bahin sa mga impormasyon Kabukta nga to sa silingan pagayod, mas layo kaysa matalam na gita nga area mga kabagting o kabalkada sa gakini ang may kalabutan. Ani atong usa ka 14 anyos nga napalgang patay og daghang samad sa may tubuhan nga bahin sa Matalam. O gadin ang detalye ni ini mao mga balita tong Sairan Pinagis report ni Bagting 28 Kimberly Namuag.
1: BBC Live Report.
4: Makalilisa nga kamatayon ang gidangatan sa usa ka 14 anyos humanapalgang puno og mga samad sa kalawasan dito sa usa ka tubuhan sa Purok 1, Tagumpay, Barangay Marbel, Matalam, Cotabato niadtong Miyerkules sa buntag, Mayo 20. Ang biktima mao si Elias MG, residente sa maong barangay. Nakadawat na lamang og impormasyon nga kapulisan mahitungod sa usa ka patayng lawas nga nagbuyod sa tubuhan nga nahimutang daplin sa National Highway. Sa pagsusi sa lawas sa biktima namatikdan ang mga samad sa tiyan ug likod nga bahin nga gitu uhang mao hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Gidala sa Matalam Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ang patayng lawas ngadto sa RHU alang unta sa post-mortem examination. Apan nagdumili ang pamilya sa biktima nga ipaubos pa kini sa maong eksaminasyon. Sa pagkakaroon nagpadayon pa ang investigasyon sa Matalam MPS aron matino ang motibo sa krimen ug aron mailhan ang responsable ni ini. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM ug Radyo Bagting
0: 106.3 L. Radio. Mga kasayuran na tulad sa kini sa pagpadayon sa pagpahinumdom sa National Telecommunications Commission ng dos publiko. Kinanglan gayon nga magmaampingon o maging alertos kanunay ba. Mikan kay sigun sa NTC Region ay nagpasidaan sila sa publiko mahitungod sa nagkadaghang insidente sa mga scam messages o malisyoso nga mga links nga nagalap nag pinagi sa text, messaging, og online platforms. Labi pagdali ra kay patuhoon na. Ano ni mga mensahe nga nagapakaroon ingnon nga gikan sa mga bangko, ahensya sa gobyerno, og lakip na ang telecommunications companies aron nga makapangilad. Ihangyo ang tanang katawhan nga dili mag-click sa dili pamilyar nga mga links ug dili maghatag og personal nga mga kasayuran. Sama na lamang og gayo pag paghatag sa one-time password or OTP. Og paniguruhon ang pag-verify sa tanang mga mensahe nga madawat. Ayha kadi mo react. Oh, palihog i-report dayon ang bisan unsa nga kahadlukan nga mga mensahe nga to sa inyong service provider o sa NTC Region 9 aron nga kini mahatagan sa dinalian nga mga aksyon. Anitas katapusang hunat sa first round sa itong mga balita sa dilipit ang mga commercial break mga kabagting o kabalkadas. Ikan kayo doon ay ginang nanakpan sa kasong estafa din is Pagirian City. Ang detalye sa maong kasayuran na nahipos ni Bagting 27 Darilaya ay
1: BBC Live Report.
5: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 66 anyos nga ginang nga residente sa Pagadian City atol sa usa ka manhunt operation nga gipahigayon alas 3:35 sa hapon niadtong Mayo 22, 2026 sa Purok Bahada, Barangay Dao, Pagadian City. Gidakop sa mga personahe sa Pagadian City Police Station ang akusado pinasikad sa warrant of arrest nga gipagula sa presiding judge sa Branch 19 Regional Trial Court 9th Judicial Region, Pagadian City nga may petsang no Nobyembre 29, 2022 tungod sa kasong estafa nga walay girekomendang piyansa. Ang akusado gidala na sa Pagadian CPS alang sa saktong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Bell FM o Radyo Bagting
0: 106.3 L. Oras mga kabagting og kabalkada sa alas 5:21 na. Tangi ang dugang pang mga detalye og kasayuran sa itong pagbalik o man sa pipila ka mga pahinomdom.
1: 106.3 L.
6: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang Ko.
7: experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong bigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
12: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
11: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Virginia.
1: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakingbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Kung po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. Kasi hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, tutulang ko. Pero talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bote. Sa ngayon po, okay na po.
2: Hindi na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyo.
5: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Burag na ay tusok-tusok sa mga tulog.
6: Pinaguban, okay nga to ang tulumanon. Ang gagipaluyuhan na sabgini sa maayang kabubuton sa mga nag-abag nini nga tong tulumanon. Mga kabagting o kabulkadas no, sa inyohang panginahanglanon. Sabi pa niya to, mga mahiligon kay nga magkape, niya biklunon kay magkakape, maragwalae na hinuon ang ibati. Mga kabagting o kabulkadas, tan basigya, diligid mo mo ayon o di baka ha. Naguol kay dili pwede makapangapi kay acidic lagi or ginibitong diabetic kay kana imo problema ayaw nagkabalaka kaya niya ang kape nga para nimo ang said Panyawan coffee mix ang mga ginibitong kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro gid natural tugod kay kape nga bitter apan maka pa better matapang na kape nga kaya kang ipaglaban. Og produkto kini sa Said Marketing Incorporated kay basta Said Marketing tatak magaling. Igop na mog kape diha nga din dili magsakit og di mag magrambo lang yung kuto-kuto kung makahigop sa kape. Og kana ang Said Panyawan Coffee Mix. Alas 5:27 ingon man na sa inyuhang mga chikiting diha hapit na magbukas ang klase yun niya basin niya og wada na sa naggana nga mukaon og mag cut-on ninyo mga kabataan mas maayo ginang sayo-sayo pa o makanunayon ninyo nang vitamins ang inyo mga kabataan ang inyo gikan sa pagka baby nga to na sa may pagka idaro pangidaron o nga to na mahimo bakang lola why problema. Ang Vitron Vitamins Plus Iron Vitamina makaganas pagaan, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan ng maayong vitamina aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga batan-on og may edad na. Para sa puyang 0 to 11 months, Vitron Drops para sa mga nagdadon po og 1 to 12 years old, pwede gihapon. Ang Vitron Tablet alang ni stress si Anyas Pataas. Ang Vitron Vitamins Plus Iron ang ginamang kini sa RSB Trading FDA approved, mapalit kini sa nagkaroon mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar. Kung nyo gipaabot diha, palitin na yung anak aron nga diin na inigbukas sa klase. May mo nausab na kayo nga energetic o man lantip ang salabutan. Alas 5:28 na mga kabagting o kabulkadas na naninata sa to ang pagtunol sa mga nagkaraiyang mga panghitabo. Nga natala sa kuwerpo sa kapulisan ang uban ako ang mga impormasyon round up sa mga balita gikan sa nagadayapod nga mga area sa Zamboanga Peninsula o uban pa mga rehiyon round 2 tong pagtunol sa mga impormasyon standby yung gato kining siren ang update gikan ni Bagting 17 Florence Afima ang may kalabutan ni ining accomplishment sa mga otoridad kay duha dakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation sa barangay Teguma Agadian City report ni Bagting 17 Florence Zapima.
0: BBC Live Report.
7: Ay sama ang magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 Good Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang duha ka mga individual nga nagpangadaran og 39 ingon man na 37 anyos human kini nga nadakpan sa gipahigayon nga drug bypass operation kagahapon sa barangay Teguma Pagadian City nga managsama sa kining lumulupyo sa nasangpit nga barangay. Nasairan nga kini ang nadakpan pinagi na usab sa pagpanguna sa RID 9 na sa PDO Oga inabagan na saba sa PDEA Oga Pagadian City Police Station na nakuha silang posisyon ang duha ka medium size sa plastic sachets ng ikatapang shabu o lahat pang duha kagagmang pakita sa ikatapang shabu guban pang drugs paraphernalia sa kasamtangan kinang ibalog na sa Pagadian City Lakapsel samtang nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka batok kanila. Bagting 17 Flores Akima sa BLFM o Grand Shabagting
6: 106.0 Otoy mga accomplishments sa itong mga otoridad labot itong nadakpan na yan labigit sa ginadiling drogas samtang sa pikas bahin sa mga kasayuran mga kabagting o kabalkadas tabutang at tusab sa Sambuanga City ibasi usab sa mga nakalap ka mga impormasyon ni Bagting 29 Cheryl Unyot Lirazan gumikan kay dito sa Sambuanga City. Duha ka lalaki ang gipusil samtang usa patay o gagisa angol. Ang detalye nini atong sayran.
0: BBC Live Report.
8: Patay ang usa ka lalaki samtang usa pa ang naangol human gipusil sulod sa usa ka karaoke bar sa barangay Canilar Zamboanga City alas 11 sa gabi niya tuong Miyerkules sa Mayo 22, 2026 na ilang namatay nga si Only Ladjaana nga 26 anyos samtang ang angol mao si Kamarudin Basiron 25 anyos nga managsamang temporaryong nagpuyo sa barangay Santa Maria Zamboanga City og lumad nga taga Kampurna Isabela Basilan Province sumala sa report gidala pa sa ospital ang biktima apan gideklarang dead on arrival si Ladjaana nga tungod sa grabing samadigo pinusilan sa labas. Sa initial nga investigasyon gingong adunay gilalisan tali sa mga biktima og suspect sulod sa karaoke bar nga posibleng misangpot sa pagpamusil. Nasairan usab nga naangol sab ang suspect human gingong gibunalan sa mga kauban sa mga biktima atol sa insidente. Padayon pa karon ang investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang tinuod nga motibo sa maong pagpamusil. Bagding 29, YB Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
6: Ito yung mga natalagikan sa Dakbayan sa Zamboanga. O baka ito mag-ilog sa mikropon mga kabagting o kabalkadas, no? Ang labi pag nata sa karaokehan o videokehan, makapasapot ng natay karabitawang kauban nga murag iyahan ang tanan. Hindi na lang ito magapilog-pilog kanta. Ito alas 5.32, sagsadugaw pa ang mga balita at tabuktang at duslongsos duwingag. Ano na yung lalaking ipinangitas balao dito na balog na sa bilangguan. Kung sa may kaso ni ini, ito ang sairan sa report ni Bagting 17, Lorenzo Pima.
0: BBC Live Report.
7: Lapuson nga nalagpan usab sa mga otoridad ang usa ka pinangita sa balaod nga nagpandaron og 30 anyos sa oga kini ang nalagpan sa San Pablo Dumingag Zamboanga del Sur alas 6:15 ang takna kagahapon sa buntag. Nalagpan kini pinagi usab sa inyong operasyon sa Dumingag Municipal Police Station kabag ang 53rd Infantry Matapat Batalyon o guban pang hutong sa kapulisan na pag-awsag warrant of arrest ang nasangpit nga dinakpan nga gipagula sa presiding judge sa Branch 23 Mulabi, Zamboanga del Sur. Dumikan sa kaso nga direct assault ilalom sa RPC Article 148 nga dunay kalabigitan sa attempted murder nga dunay bail bond girekomendara nga mabalor sa 72,000 pesos bukti siyang temporary pagawasan na sa kasamtangan kinigibalhog na sa Dumingag Municipal Police Station o nagpaabot na lang ang usap sa kasong ipasaka batog kaniya. Bagting 17 Flores Fima sa BLFM o Grudge Bagting
0: 106.0
9: Radyo Magbating.
6: Mga natala, gikan sa lungsod sa Dumingag, mga kabagting o kabulkada, samtang sa Pikasbahin. Ngayon, usab da sa mga natala, gikan sa Isabela City. Ang report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, gumikan kay Mipusil. Sa Mipusil patay sa empleyado sa Isabela City, Basila, nadakpa na, suspect. Usa man day ka top 5 most wanted person. Nan ang detalye sa mga nga balita atong sayran pinagi ni Cheryl Onyot Lirazan.
0: BBC Live Report.
8: Nadakpan sa mga otoridad ang gingong suspect sa pagpamusil patay sa empleyado sa Isabela City Hall nga si Carlisle Nuwena atol sa operasyon nga gipahigayon sa Barangay Sunrise, Isabela City, Basila niya doong Miyerkules. Nailang nadakpan nga si Joel Buenbrazo Abelia alias Joe, 49 anyos o residente sa Barangay Lanote, Isabela City. Sumalas kapalisan si Abelia o sa usab ka top 5 most wanted person municipal level o kadunay existing warrant of arrest alang sa kaso murder o frustrated murder. Nagmalampuson ang pagkasikop sa suspect pinagi sa padayon ng intelligence gathering, testimonya sa mga saksi o pag-analisar sa CCTV footage. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron masuta kung dunay connection ng suspect sa uban pang shooting incidents sa lugar. Bagding 29, Cheryl Onyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
9: 106.7
6: FM. Ato'y mga accomplishment usab gikan sa silingan nato nga mga dapit sa tabok ta nga to sa mga nahipos usab nga mga kasayuran ni Bagting 28 Kimberly namuwag kini may kalabtanan. Kalabutan sa saka lalaki nga nahulog sa dagat na luwas sa nakauli na silang pamilya. Sa detalye ni Bagting 28 Kimberly na muwag.
10: Nagpasalamat ang Coast Guard Station Zamboanga sa paspas nga pagresponde o koordinasyon sa kapitan o tripulante sa FV Lady Bianca o FV Paglaom 2. Gagipanag-iyahan o ginumala sa AMR Fishing Corporation alang sa manabusong pagluwas sa usa ka lalaki nga nahulog sa dagat duol sa Balok-Balok Island, Haji Mutamad Basila ni adtong Mayo 20, 2026. Sa report, nakadawat og impormasyon ang Coast Guard Substation Kawita alas 4:54 sa kadlawan gikan sa master sa FV Lady Bianca nga ilang naluwas si Franz Jimena, 17 anyos, residente sa Pagadian City. Niyanang alas 7:30 sa buntag, ibalhin si Jimena nga doon sa FV Paglaom 2, arundadon sa AMR Wharf sa Barangay Kawit, Zamboanga City, alang sa dugang nga pagtabang. Base sa investigasyon, may biyahe si Jimena gikan sa Pagadian City ni adtong Mayo 18, sakay sa MBCA Love Heart, uban sa kapitan og 13 ka mga mananagata, paingon sa Bungaw, Tawi-Tawi. Apan ni adtong Mayo 19, alas 9 sa gabi, aksidenteng nahulog siya sa dagat, samtang natulog sa duyan. Tungod sa iniusang paningkamot sa Philippine Coast Guard o AMR Fishing Corporation, luwas nga nakaabot si Jimena pabalik sa Pagadian City gahapong adlawa, Mayo 21, 2026, alas 3:47 sa kadlawon o nahiusa pag-usab sa iyang pamilya. Gipasalamatan usab sa PCG ang AMR Fishing Corporation o mga tripulante ni ini tungod sa ilang kadasig pagka mabinantayon o dedikasyon sa pagluwas o ginabuhi sa kadagatan. Bagting 28, Kimberly na muwag sa Ball of M o Radio Bagting.
9: 106.7 Radio Bagting.
6: Oras alas 5:37 na mga kabagting o kabalkadas din sa ito ang pagpanag-uban. Commercial breaks at ito pagbalik dugang pang mga balita at pagkasahiran, standby kabagting o kabalkadas.
9: 106.7 Radio Bagting.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ania na ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayos sa pagpaminog o kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Time check, hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
12: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
13: Ito kung pag-atake na ako, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-usilingan na mo ang nagagamit ang parating skina nila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na lang yun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ato, sa pag-atakin ako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami ako maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikli.
12: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
14: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutistingan na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din naulian ako, din pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Hala girl, grabe ka kag glowing eye, unsa man imong sikreto?
16: Ay sis, dili na sikreto, skincare na sa Skin Shop.
15: Skin Shop? Asa man adapit?
16: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Paris, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
15: Unsa man ilang baligya didto?
16: Daghan kaayo, tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products, naa sila tanan.
15: Safe ba na ilang products?
16: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Baka sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe o legit, tanang baligya.
15: Nindot lagi, murag kinahanglan na ako na.
16: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers, and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
17: Maskin Shop na! Muhuwa para ka, muinkam pa ka!
18: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
19: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuo gid ko sir, naulian na akong bukol, okay na ko karon. Kamo po, distinct food mo ani.
18: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. BBC.
14: Kau di ko maglakaw ko sa ora bukas paray man ko kag maglipong-lipo. Daghan ang nagagamit na mo diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
12: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,
20: dili na ka mag-agwan ka pa.
21: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
6: Panayon ta mga kabagting o kabalkada sa paghatod sa mga balita o may kalabutan usab sa mga presyo sa nagunang palaliton. Sa mga panahon na importante gid nga doon natin mga ginagmay man lang, bahalag dili dinaghan. Pila ka buhok prutas nga mamahimong kabahin sa itong pagkaon. Nga, ang prutas raba po kung ato ginang pasignungtan hotdon po na itong isa kakilo, sobra na po na. Pero ang mga presyos, mga nagunang prutas nga diin available karon sa merkado, nakuhaan ang presyo. Ito ang market reporter nga sa Bagting 97, Daryl Ayaay. Nang pahiluna mo diha. Pagkutan na tagpilay.

0: Rilaya ay diha yang kumusta o good morning sa mga presyo gikan sa prutas. Pinagi sa tong market reporter.
1: BBC Market Report.
2: Yes, mayong buntag diha kanimo bagting digitize labi na sa tumalak suking tig paminaw. Like kita karon din sa bagsakan particular sa may prutasan nga bahin. Yung mga araas sa ato itunol kasamtangang presyo sa mga prutas. Una kita sa bayabas, 85 ang kilo, pinya 50, kapayas 30, saging lakatan, 25 ngadto 35 ang kilo, tundan 20, sereguelas 100 ang kilo, watermelon 30 ngadto 50 ang kilo, avocado 50 ngadto 80 ang kilo, Chinese melon 5 ang kilo, grape 250 ang kilo, Australian grape 2,205 sa apple 15 ang buok, 1,050 ngadto 1,205 peras 30 ang buok, 1,005 orange 20 ang buok, 650 pungkiat 850 mangga sibo 60 ang matag kilo, mangga ruso 30 matag kilo, mangga Indian 50 matag kilo, mangga karabaw 50 usab ang kilo, o ang mangga doldol 40 ang matag kilo. Mao kato ang kasamtangang presyo sa prutas dili sa bagsakan nga nahimutang sa Santa Lucia Pagadian City. Ako si Bagting 27 Daryl Ikatayaay sa Bell FM o Radio Bagting
0: 106.7 Ito yung mga kasayuran na gikan ni Bagting 27 Daryl Ayaay. Labot kito sa presyo sa mga nagunang palaliton o gusana ni ini ang prutas. Mga kabagting o kabalkadas, ha? Kaya lang po nagkinilo isa kakilo mong hotdon, pwede rin mag-usa ka bahin. Kaya muna na po nga ibili ng usa or magtunga sa usa na lamang kabuk nga doon sa inyong pamilya. Kaya ang sobra po nga prutas, di po maayos plawas. So, bisan pa man to ng prutas na siya. Alas 5:49 sa pagpadayon sa mga balita o impormasyon. Ani ata sa atuang itunol nga mga update gikan sa BBC News Center. Gikan kay suma palagi mga kabagting og kabalkadas kining nahitabo sa pagkaron. Ang pagdagko o pagdaghan, pagtaas sa ihap sa mga batan-on pa kayo nga nagbusyad nang tiyan mga kabagting og kabalkadas noon. Ingon ta nga di man nadautan nga mabuntis mo basta kay nahinungod nga mga lakang o proseso po dunta ang nahanay ba nanay pa'y proseso na inay ba dili ba sa right timing, right time then right pagid ang timing kabagting ang kabalkadas ka nabitong mga tinunan nga diin or mga kabataan nga ilapag yun nga na-experience nga kanusa sila na himong bata o kanusa sila na himong teenager sa sila na himong early kanang gitawag na to young adults ay mong young professionals kundi magid mahimong mahingpit ang pagka-professional mahimong man lang yun nga nakaagi yung pagkabatanon na-enjoy ang moment dili kay in town bata pa kayo ni daritso na pagbitbit o pagkudkud og bata ay baka mahimong pang biktima nga to sa mga dili mayong mga sitwasyon na nisangpot nga to sa iyong pagkasayo pagkamabdos o guban pa nga mga factors nga mo'y nakapiktar. Nan, ato ang sairan ang report ni Bagting 28 Kimberly na muwag. Zampen, padayon nga gipalig-on ang kampanya batog sa teenage pregnancy. Italies, balita nini atong pagas sairan.
1: BBC Live Report.
3: Mas gipakusgan pa sa mga ahensya sa gobyerno sa Zamboanga Peninsula ang kampanya batok sa nagataas nga kaso sa teenage pregnancy. Subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., napulo kan national government agencies ang mitambong sa interagency consultative meeting nga giorganisar sa Commission on Population and Development alang sa Focus 2026 to 2028 Advancing Adolescent Health and Development Framework. Ato sa maong tigom, gisgutan o gihanay sa mga representante sa kinagadai ang ahensya ang ilang mga programa aron mapalig-on ang demographic resilience ug mas maapil ang adolescent reproductive health initiatives sa tulo ka tuig nga plano. Tumong sa maong paningkamot ang paghatag og mas komprehensibo ug nagkahiusang pamaagi aron masiguro nga ang mga kabatan-unan sa Zamboanga Peninsula adunay hustong kahibalo, giya og suporta sa paghimo og responsableng mga

0: sesyon na sa kinabuhi. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Ball of M o Radio Bagting. 106.2
1: FM Radio Bagting. Inood yun na mga kabagting o kapalkades, giya ang ikinahanglan. Kanya, gawas nga pag-giya is sa kanunay nga pag-remind. Sa unsay mamamahimo ni mong responsibilidad kung sa'yo kang pailalom or sa'yo kang magmabdos o sa'yo kang mga anak, batanon pa kaayo ka. Diba? So 5:53 na mga kabagting o kapalkades, dugang pa mga balita, gika ni Bagting 27, Daryl Ayaay. 106.2 FM
2: Radio Bagting.

0: salita ni Daryl Larayaya ay is pagpalapad sa ni prep o sa iyo nga pagtambal sa HIV. O gituki sa mga health officers sa Zampen. O nga sa hiran pagbalik. Pagting 27, Daryl Ayaay.
1: 106.7 Mukabat sa 35 ka mga health officers, representante sa pribadong ospital, development management officers o mga membro sa HIV treatment facility core team ang misalmot sa training on primary HIV care o HIV pre-exposure prophylaxis management nga gipahigayon sa Department of Health Zamboanga Peninsula Center for Health Development. Tumong sa maong kalihukan nga mapalig-on ang kahibalong kapasidad sa lokal nga mga healthcare providers aron makahatag og sayon nga access sa walay diskriminasyon nga serbisyo, mapakusog ang sayong pag detect o pagtambal, mapalapad ang access sa PrEP o makatabang sa pagkunod sa mga bagong kaso sa HIV sa rehiyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
0: 106.7 Usa po ni sa mga ngayang hatagan o pagtagad mga kabagting o kabalkadas, dili lamang kay mag-uban, maguna sila. Kung sa iyo exposure sa sakabata ngadto sa iyo pod nga pagbakiga relasyon o paghimo sa mga butang diin dili paunta para sila gubikan kay para lamang ngadto sa mga magtiayon, apil sa bang pag early kanang malamigit ngadto sa teenage pregnancy, napo na diha ang kinibitaw mag-uban-uban ang HIV o kana pagkakontamina or dili kontamina pagkatakdan sa mga balatian na makuha gikan sa kanibitong pagpakig labing-labing o pagpakighilawas na lang sa laktod ng pagstorya. Labi pang walay pag-amping o gumikin kay nadalas bugso ng damdamin. So mag-uban gina silang duha. So kinahanglan nga magmas mapalapdan pa usa para mapasabot nito sa mga kabatanunan ang risgo ni ini kung sayo nga malambigit o niya pagkaman wala pag-i proteksyon niya bisag kinsa na lamang ang mga partners, mga kabagting o kabulkadas. Isaga na ni multiple partners ang imong partner, doon ay multiple partners at baka vice versa. Unsafe nga pagpakigilawas, walay proteksyon o guban pa, dili pa anta ang ayan pero nalambigit na ka. O di baka doon ay mga instances nga nahimong biktima ka sa tao nga doon ay balatian o carrier siya. Mas maayo nga mahibal-ani mo sa mga nagunang nga bagabuhaton o mintras wala ka nabutang ni ini, kinahanglan yung panalipdan ni mo imong kaugalingon kay magunsa man ang atong mga pangandoy nga perting taasa ato mga tinguha sa kinabuhi o sa atong pamilya. O niya di ay wa ni mo ang pingi daan ang imong kaugalingon nga nakasugat ka o mga nilalang diin mo yung hinungdan diin na natakdan ka sa mga balati. Diba? 556 din sa itong pagpanaguban. Out nga itong mga ginikanan, dili magpakabuta bungol, lakip na sa tulunghaan. Anang sektor sa katilingban, nga doon nagay papel, dili lang ni siya sa mga batanon, mingon ta, langas, kiat, maguna bata agod. Ito makaingon. Gumikan kay sometimes, adunay mga, diligent sometimes, oftentimes, pariyar ba yun, no? Adunay mga gitawag na to, gaginikanan nga na-expose, or meaning, na-expose ang ilang mga kabataan. Tungod kay bata pa lamang usap na mupunay nakita nila sa ilang mga ginikanan. Nilihukan na silang environment. Diba? So, 557 na mga kabagting o kabalkadas. Ato na sa kiniing itong tulumanon. Nag-abag nining atong programa ang CMA Pagadian Educational Center Incorporated. Kabagting o kabalkadas, no? Ito mga, doon ay mga kabataan na bigyan sa pagka inibitong kindergarten or toddler, baka niya, nursery, bagyan, o nursery, di baka sa elementarya. Ipa-enroll na inyong mga kabataan sa CMAPLC. CMA Pagadian Educational Center Incorporated, ganyan lang enrollment, nagsugod na para sa school year 2026-2027. Enrollment fee nini is 2K lamang, 2,000 pesos. Unya ang pagbukas sa klase, magsugod garong June 8, 2026. Hindi ka mag-hold kaya yung mga kabataan, gikan sa sila man nagtaniyag nini mo sunod. Preparatory and nursery, so nana sa 3 years old. Kinder 1, nana sa 4 years old. Kinder 2, nasa 5 years old. Elementary is grades 1 to 6. Kung ka ngay mabalaka kay conducive for learning yun ilang mga classrooms kay tag 25 ragid kabuok ng ilang lawak nasulod sa ilang lawak mga tinunan nga ma-focus gayod sa mga ma-focus gayod ang ilang pagkat-on tungod kay ang teacher maka-focus sa 25 lamang ka mga kabataan. Diba? Small lang yun. Dili nang dinaghan kay mabalaw nang di na matagsa-tagsa. Samtang full air condition usab ang ilang rooms. Anas dugan kasayuran? Kasi lang opisina sa gikan Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. Ayun na sila sa may Bonifacio Extension, San Jose, Pagadian City. Anas dugan kasayuran? Text or call 0951-0951-835-7196. Na ang mga pag-auhag sa mga dunay estudyante diha. Ipa-intro na si MA Pagadian Educational Center Incorporated. Building Minds, Nurturing Hearts, One Family, One, si Ma Fessy. 106.6 Radio. Mga kabagting o kabalkada sa resulta usab na ihatag ang itunol na itong resulta karong buntaga. 08-0-0-8-0 mga kabagting o kabalkada. So may buntag di ay Johnson Lamar og salamat kayo sa akong manghod nga si Tata Roy. Salamat watching from Binuay di Mataling. Tata Judy Makalisang may buntag usab ni Aljo na Mukatkat is watching. Thank you so much. Og may buntag watching here in Pagadian City. God bless and amping. Thank you so much. Kinahanglan naging mag-amping kay gihutoy tagtama no. Samtang Jeneline Espanyol-Ibol, good morning. Vanix Mucha Bamunga, may buntag ni mo diha sir. Jeneline Espanyol-Ibol, gihapon og ni Kuya Luloy Baino. Amping mo sa inyong pagmanihos kanunay. Og ni Kuya Danny Rins pudayoy. Oh ni Kuya Danny Rins nga nagbiyahe siyang van padulong og Margos man siguro na imong biyahe ano. Good morning kaninyong tanan og sa imong mga gains akupan. Babay nakulangan diri og basa. Thank you so much sa inyo makanunayon nga pagsuporta sa paghatag pagtagad diri sa programa si Bian sa Radyo Bagting og Bell FM. Ano, wala mi igong oras pulong ato ipambit nga kaninyo mga kabagting og kabalkadas. Atod pa sa 1 John 2 verse 4. Alas mga nagpaminaw, whoever says, I know him, but does not keep his commandments is a liar, and the truth is not in him. Ang kusibagting, this is a East Vanessa Cagas, Tumakmol, dagang salamat. Maing buntag, ginatong tanan.
2: 106.6 Let us all remember that we are in the holy presence of God.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
2: Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done unto me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Holy Mary, Mother of God, pray for us.

0: ang nahitabo ato ang atong opisina na ilang binggit lamang niya itong panahon nga giturnover na ang usa ka wing band diri sa itong opisina. Mm-hmm. Pinaagi sa itong task force nga naa nakabase sa lungsod sa Dumingag. Mm-hmm. Apan ang unang hitabo ato matud pa ang tulo ka truck na dakpan sa Regional Mobile Force Company na naa nakabase sa lungsod sa Dumingag. Mm-hmm. Pagkahuman niya ito na turnover dito sa local police station sa munisipyo sa Dumingag unya. Pagkahuman niya ito, ang gitawag sa atua mo ang pag-turnover sa usa ka wing band. Now, hindi lang natakabalo kung unsa nitabo sa duha ka truck na nagpan. Mutubag lamang kita dito, limitado ta dito sa wing band nga gi-turnover sa atua diri sa opisina. Unya, sa pag-turnover sa police, sa local police, gisundan gani, gisakyan pa sa usa ka membro nato sa task force ang maong kuangyod, ang maong wingban, then gasunod po ng uban. Samtang gabihay sila, pag-abot sa Esperanza, sa lungsod sa RM, kanang dayong subida, ming reklamo ang driver nga medyo palyado yahang sakinan.
1: Okay.
0: So, nakita po sa gasunod nga medyo gaso-aso dito po tinuod ng sakinan. Mao nga, ningon ng task force nga, ato lang sa papahulayan ng sakinan, basin ba o simple lang nga, pag-overheat ba ka o sa pagkahanga kwan mutong ng pahuway pagkahuman may abanti ni Paingon dito sa RM. Pag-abot na po sa RM kung ako masayot diha dapit sa may pitron ba ka o diha before ana may hulong masad ang driver kay nakita ang gitpod sa task force nga gaso-aso gitinod ang sakinan. So gipahuway na po pag humagpahuway may abanti na po naabot na po sila o before sa traffic light sa Monte Alegre. Minghunong nagid po ng driver kay murag matun pa sa iyang

0: taho dito sa task force nga apiki yun ang sakinan unya. Mutong nanawag ang task force nato, na sir, unsa may mayong buhato na ni, kay kung akong sayo, hapit to si Manasanta o si Manasanta na gito. Mutong nga, among gikwinta-kwinta tungod kay katong panahon na mugod po'y pagsugod sa tulay sa pulakan ng trabaho, iwan mo iba. So, wata ka ba lo, basin biya o tinungod ba ang mulo sa driver nga basipalyado yung sakinan, yun yung magbahada to, kargado o puno sa batong tinakpan, naon niya'y mahitabo, naon niya'y dili maayong mahitabo. So, mutong nakadesisyon ta nga manawag sa PO, ni koordinita sa PO, para muhangin o sakinan. Sakinan nga i-unload ang karga. I-diskarga ba ang bato tungod kay basin, inig madiskarga na, wala ni karga ang wingban, padulong dali sa pagadian, makalahutay na siya. So, i-diskarga. Kung gani, kung gusto gid na ito nga masuta, itong giyawahag mga katawahan, kung tinuod bigin na itong istorya, naaroon dia sa stock area na ito, ang murag kinintos ka puyong-puyong nga bato na karga sa maong wingban. So, pag humag-diskarga, pagkaugma, murag alas 5 na human sa hapon, pagkaugma ang dato, amo naging guyuron ang maong wingban, kay naman tayo ito yung truck rin na may trailer rin nga pwedeng muguyod sa sakinan. Nga, gisanghi ganito sa kapitan nga kap na ay dinakpanin ha, muni sa kinan ha, amo nang gikarga ang mga bato pa yung dres pagadian. So, muto, pagkaugma, imis kay guyuro na ang maong sakinan, ang driver day ning lagiw na, anang gabiya. So, pagkabuntag, imis kay guyuro na, wala na makikita dito. Mo nga, nagingala ganin eh. Kay buna na may post sa Facebook na nadakpan ang maong wingban. So, mutong gipa, among gipa klaro. Yan, tuwan sa task force dito, tuod man wala nagid ang truck unya
1: ug ang driver
0: pagkaugma ning bisita gyud tumusa sa nakadakop sa kuan sa mobile force aron klaruhon kung sino hitabo. Motong among mistrihan nga wa gyud kaabot ang mong sakyanan dinhi tungod kay ning reklamo ang driver nga dili nakaabot diri sa pagadian kung wan motong gi-diskarga nga ikuyugan na mo dito para makita gitong bato nga karga sa maong So, muna yung hitabo, ang tinuod, wala gintoy yung banga gipasibat, gani, kung naapsan lang gito sa pagkaugma, kay muna gi, mahal adla na, mag-uyod din na mo itong sakinan na dari, pero siguro, doon na intention ng driver nga iya gitong isibat, mo itong bata kabalog, yun sa pagkubi-kubi niya, nga nung na nag-aso-aso ang sakinan, muna, mo ito'y tinuod ni istorya.
2: Doon ba yung tumutay sa PNP? Nga, patutuwa
0: mo sa pagbang pag ganang pabihay itong mga sakinan? Ang turnover sa tuwa, katong blatter, siguro blatter o katong turnover receipt.
2: Oo.
0: Mo ito'y gibit-bit sa task force. Payun din eh. So, pag-abot rin, wala. Wala na gina, ang bato rin ginabot. Ang bato rin ginabot mo nang nagpunwa ko sa'yo, nagkanda kong investigation ang PNP po, bahay na itong insinintiha nga dula. Legitly, tulo ang nadakpan niya. Isa ra ang natunong ugadri sa province.
3: Sir, for the record, sir, ang katong receipt, unsa gi-receive din he, ang sakyanan?
0: Actually, pag dito sa kuan, dito pa sa police station, gi-turnover nila ang papel, turnover receipt.
3: Turnover.
0: Oh, ang sakyanan kay gikuyugan na dahil pa yung dire, gi-escortan sa task force. Ang isa ra kawingban.
1: Mo na reported nga na-receive.
0: Ang duha wala to.
1: So wala gina-reaction nag-receive?
0: Wala.
3: Dito pa.
0: O, munang, karon, murag na-leksyon na nga itong opisina, every time na yung manawag ang, itong instruction na nakuha ang task force, kung na yung manawag nga ito na over sa tuwa, dapat ang pag-turn over, physical na. Lili lang kay papel and escort na to, kay dita kabalo,
1: Along gawi.
0: Madisgrasya pa lang gitpo tinuod sa pulakan labi na karon kay ga.
2: Gaayo.
0: Na kita na hinuoy ma.
4: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigan sa katatawhan.
5: Alas sa 6:23 sa itong oras, kabagdig gabalgadas, mauto'y tipik sa pamahayag ni Tuang Penrohed sa Zamboanga del Sur, si Richard Ligan, kabagdig gabalgadas. Matungod niya itong sa kawing van nga nahimong controversial nga nadakpan kini sa lungso sa Dumingag, Zamboanga del Sur, pinagi sa mga personahe sa Regional Mobile Force Company, Batalyo o na Company. No, og kini ang giturnover gayon ngadto sa Dumingag Municipal Police Station na apan na dakong katingala sa mga tawhan tungod kay nganong naka-ikyas or naka-ipsot ang nasangpit nga nasakyanan nganong nakalusot og didto nadakpan sa laing probinsya kabagtig kabalgadas. Ang uban mutnang nagtuo nga kini ang gipalusot no sa tuang kining mga personahe sa Penro. Kaya nga nung dito kininadakpan kabagtig kabalgadas sa lain nga probinsya. Nan, ang pamahayag ni Attorney Engineer Ligan, no? Nga matod pa niya, human nga nadakpan ang nasangpit ang wing van, nga gikargahan og mga bato, no? Nga gikan sa lungsod Dumingag, kini ang na-issuehan og receipt, no? Na, kung man, napablatter. O gilaha kining matod pa, ha? Arlid, katong inyo nabati. Nga giingon kabagtig kabalgadas nga gisakyan sa ilahang task force sila nga personahe paingon sa pagadian apan lagi daw matud pa no giingon nga nagub-an pag-abot sa Esperanza o gahangtod nga katulong nga nagub-an diha sa lungsod sa Ramon Magsaysay. Ang iyang nga pamahayag kabagtig kabalgadas diri ta maka-question nga naman sa iyang pamahayag kabagtig kabalgadas ni Sir Ligan, ang iyang nga giingon gidiskarga ang mga bato, okay? Gikuha ang mga bato gikan sa wing van o gikarga sa lain nga sakyanan nga gipanagiyahan sa probinsya o gidala diri sa kining sadao. Mao matud pa ang iyang giingon. Dayon kung kanus ang matud pa ilaha nga balikan ang mao nga sakyanan kay aron nga guruyon paingon na diri sa tuang kining provincial government. Nakasibat matud pa di ay ang gisibat matud pa sa driver ang nasangpit nga wing van. Ang pangutana karon sa kadaghanan kabagtig kabalgadas, kung tinuod man ugaling, no? Kung tinuod man ugaling nga gidiskarga ang nasangpit nga mga bato, nganong nadakpan ang nasangpit nga wing van dito sa laing probinsya nga adunay mga kargang mga bato? Ha? Maunay ang pangutana sa mga katawhan. Kung tinuod nga gidiskarga, asa man gikan og mga bato nga gikarga sa nasangpit nga sakyanan? Kung gabi man ugaling, gikarga ka gisibat kabagtig kabalkadas. Ikaduhang pangutana sa mga yanong katawhan, human nga na babagan o nadakpan ang nasangpit na nga kininga wing van, wala ba di ay gidakop o gibilanggo ang nasangpit nga driver nga nalambigit man sa kining pagkarga o mga ore minerals kabagtig kabalgadas nga gikan sa illegal mining? Sa mao ni ang pangutana sa kadaghanan nga maingon ta og ang makatubag niini, mao ra mang usab ang atoang Penrohead kabagtig kabalgadas nga si Sir Ligan kon asa gikan ang bato nga iyang gipamahayag nga gidiskarga ang bato sa nasangpit nga wing van. Okay? Ayaw ko ing na. Kaysa katong matud pa, adunay kining istakanan sa lungsod sa Aurora. Do you think anang tibuok gabi mahuman o garga ang atuang kining kuan ang mga katawhan sa ore minerals atong wing van? No, mo ni giingon ba nga murag ang pangutana ang pagtuo sa uban murag dili ka saligan o dili ka tuuhan ang giluwatang pamahayag sa tuwa nga Penrohead nga siligan kabagtig kabalkadas. Ngano man tungod kay saya pa lang unang pamahayag giingon nga gidiskarga ang mga bato o gagikarga sa kasakyanan sa kagamhanang probinsyal, ngano nga ning siba nakasibat ang sakyanan nga nadakpan dito sa laing probinsya nga do na may kargang bato? Ikaduha kabagtig kabalgadas, unsa bang orasa gisibat ang sakyanan? Ikatulong pangutana, wala ba day katungod ang atoang mga otoridad nga ibalhog ang driver nga siya may nagmaneho sa nadakpan nga wing van nga gikargahan og bato kabagtig kabalgadas? No? Sumunay ang pangutana karon sa kadaghanan nga diin ang nakinahanglan o dakong tubag. Sakto nga kining tubag kabagtig ka bulkada siya. Kaya diri man gud nakita sa karaghanan sa mga uban nga medyo dunay mga discrepancies ang pamahayag sa tuang kining Penruhead, no? Mura og dili siya kining queenside sa iyahang kining naunang pamahayag nga gidiskarga. Gidiskarga ang bato pero ngano nadakpan sa laing probinsya nga aduna may mga kargang mga bato, no? Tingnan nung wala gibilanggo ang driver nga nadakpan naman, di ba? So muna kapag di kabalkadas, ang panghitabo nga nagtangag og dakong tanghaga.
4: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan.
5: At ang pagbalik kapag di kabalkadas, sa dugang pangatawang hilisgutanan, ato ni Padayon kining mahitungod sa illegal mining diri sa lungsod sa Dumingag, diri paghihapon sa pagpanaguban, alasays 28 na sa buntag.
4: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-ibigan sa katatawhan. Oras na. Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Pangatlong patunod ko sa inyo, mahalo ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan ko sa radio ko ako eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kung nakakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ano po? Ako maganda nga. Ako maganda nga.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatibay.
9: Rufa Maranas. Naamagod ko UTI niya. Bagura ko ani na diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.

0: kitchen niya.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Dagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita nako ang alivio sa akong misis. Karon, kalaw sa Ginoo, okay na gid ang iyang kumati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.

0: Alas 6:32 sa itong oras, agabag ni Gabalkadas, balik na diresto kapag panaguban, ang bagtinga sa katauhan, ng sabihan paghihapon sa Radyo Bagting sa Bell FM. Dali pa tayo padayo sa toang ang hilis gutanan karubuta kakabag ni Gabalkadas sa toang pasalamatan. Ang nagpaluyo sa toang tulungan noon ang bagtinga sa katauhan. Una niya na ang Camp Health Multi-Specialty na nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adun ang mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Obayubay. Usa ka obstetrician, gynecologist, nga adun ang sub-specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, kabag ni Gabalkadas. Mao sila sa Dr. Gino Olobo Bancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Sa Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Sa Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alam sa inyo hang mga pangutana. O diba ka pagpa-appointment, kontaka lamang cellphone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty. Ingon man, kabag di Gabalkada siya. At usab nga pasalamatan ang pagpaluyo sa tuang kanhing City Councilor sa siyudad sa Pagadian, si former City Councilor Idol John Bahamonde, ang tagiyag tagdumala sa Petron Gasol, kaoban sa siyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde. Ang silang tagiya sa Petron Gasol kabag di Gabalkadas kon liquefied petroleum gas LPG. Alang na itong gusto nga magpalit o baka magpatubil. Ato na sa Petron Gasol nga nahimutang ilahang main sa May Santiago dool sa Dibim. Ikaduhang nga branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang main nahimutang dool sa SMC College at Banks Pagadian Showmate o Bose Best Emporium. Dahil pa mga outlet nahimutang sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora o lungsod sa Tukuran. Mao ka na ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni Isa Idol Bahamonde o gingon man ni Idol June Bahamonde. Dahil pang nagpaluyo sa tuwang tulumanon o ni Abags sa tulumanon kabag ni Gabalkadas, mao kaning GPM 88 International Manpower Services Corporation. Halag na itong mga kababayanan nga nagpagidaron o 24 nga ito na sa 43 anyos ang pangidaron. Gagusto nga mutrabaho sa mga nasud sama sa Dubai, Saudi Arabia, sa Qatar, di ba ka sa Kuwait, ay napaglangan, apply na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation with the DMW license number 675-LB-1119-2025-R. Ang ilang buhatan na himutang sa Purok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Alang ni atong gustong mutrabaho sa abroad, ay namupagalangan kay ang GPM 88 International Manpower Services Corporation. Nagtanyag sila og libre nga mga akomodisyon, libre nga pagkaon, libre nga pamasahay paingon sa Manila, libre nga pagkuha sa passport, o ngayon man, libre nga medikal. First timer, di ba ka ex-abroad? Welcome kimo nga mo-apply sa GPM 88 International Manpower Manpower Services Corporation. Alas dugang kasayuran, kontakan lamang sa cellphone number nga 0927-362-1906 or di ba ka sa 0962-211-6023 o pakikitay ba ka si Miss Jacqueline Cabahog. Atong Osbon, pakikitae si Jacqueline Cabahog o di ba ka kontaka yung cellphone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Mao ka na ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nga nanginahanglan og mga domestic helper alang sa mga nasod sama sa United Arab Emirates, Dubai, ingon man sa Saudi Arabia, Qatar og sa Kuwait. Alas 6:30 na itong oras.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigilan sa katatawhan.
0: Padayon ta sa tuwang paghatag o pagtagas itong topic ko karong buntaga, kabagtig Gabalkadas, na mahitungod na gihapon na ng illegal mining diri sa lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Noong nagtangag o dakong tanghaga ang kabagtig Gabalkadas, kung paunsa noong nakasibat ang nasangpit niya sa kinan, nga giingong guba og lakip na usab nini ngano nga dunay karga nadakpan kini sa laing probinsya nga dunay kargang bato nga giingon nga gidiskarga man ang mga karga sa nasangpit nga wing van. Og ingon man kabag tigabalkada sa tuang nagpadayon nga pagpakihinabi kang Engineer Ligan ang Penrohead sa Zamboanga del Sur kabagtig kabalkadas, no? Giingon ni ini nga aron matud pang hingpit na bitaw nga mahunong ang illegal mining diri sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Laraw karon sa tuang kagamhanang probinsyal, no, nga tabangan ang tuang mga miners, no, mga ginagmay nga mga gagmayng hutong sa tuang mga minero kabagtig kabalkadas nga mahimo nga legal ang ilahang kining pagmina. So aduna matudpay tulo ka minahan ng bayan ang ni-apply na kabagtig kabalkadas ug nagpaabot na lamang kining makumpleto ang requirements aron nga masubmiter na kining ngadto central office. Ato sang paminawon ang lintunganay sa pamahayag ni Richard Ligan, ang head sa Penrose Zamboanga del Sur, mahitungod sa giingong application alang sa minahan ng bayan diri sa Zamboanga del Sur.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: Sa pagkakaroon, JJ, no, sitawag na ito aning bisan pa o gipastap, no? Gipastap sa province, it nang tabang ang taga-simbahan nga maundang, pero ang pagmina mong God, bisan pa o kung diligin na nimong butangan o kanabang saktong armado, saktong kung na ito, polis, sundalo, naka-standby, o naagi dito sa area, musugutong sa dili, naagi mo kawat-kawat. Naagi mo kawat-kawat. Muna nga, kami sa probinsya, naning kamot, yun may nga mapapilan. Gani, sa pagkakaroon, mas mahina ang napangutanan ni Monsieur Gino uguban sa mga katawahan nga. Sa pagkakaroon, doon na pending application nga tulo ka minahang bayan, or minahang bayan. Likabang, duha sa dilud, gani ang kini nga mga association, nakakuha na niyo NCIP, nakakuha na niyo mga requirements, nagulat na lang niyo makumplito para endorse na ito dito sa central office for clearance. So, ang nalawigan sa Zamboanga del Sur, naning kamot gid nga mahatagan o maligal ba? Aron nga dili na magkawat-kawat ang mga tao. Dayon, ma-safety po ng mga tao tungod kay kung wala mong may papel, magkawat-kawat lang na dito. Walay mga safety gear, kalot sa ilalom, walay giya. Sa dinar, walay giya sa MGB, walay giya sa IMB. Munang magkalanraka sa operation. Munang nga, naning kamot, ang MGB, ang dinar, o ang buhatan sa lalawigan sa Zamboanga del Sur, nga mahatagan din ang papel. Para nga, wala na ba'y kawat-kawat? Wala na yung mga dinagpanay nga mahitabo.
3: Okay. Mm-hmm. At this time, karon naghapag na ka-operator, nabay na sa grupo nga doon na ay ang permit na mag-operator.
2: Wala pa sa pagkakaroon, sir, di ang dilod o ang likabang o na isa sa paraiso, mahayag. Wala pa. Sa pagkakaroon, wala pa yung papel nga kamulo pag yun nga ga-kumplito sa mga papel.
3: Sa asog ba? Wala na yun, brother.
4: Illegal pag yun, sir.
2: Illegal gihapon. Bisan pa kung nga manggaling ga-operate o kawat-kawat, illegal gihapon.
5: Sir, for the record na lang, ang katiimuang nahisigutan ka ganina nga, doon ay application for minahang bayan ang sa Dumingag. Sa laing mga kalungsuran din sa Zamboanga del Sur, doon na ba'y similar ng mga applications?
2: Yes, na similar application. Gani ang sa Mahayag, walang sa Paraiso. Then na po sa Bayug, may duha ka minahang area di hagi-applyan for minahang bayan. So,
5: what about Midsalip?
2: Midsalip, wala pa ko kadugo, pero murag doon na intention nga mag-apply pa sila o minahang bayan.
3: Ano yung paglalala kayo mga isyong barangay? Kini niya tumaining dia sa Dumingag, di gumasulbat ni kay ipalayuhan. Una, noon ay connect ang Pendro, ang provincial government. Nagpahamot nga kini si Governor de is out, wala sa mga
2: wala na siya kalibutan na, wala na siya kalabutan na nagani. Kusa siya na sa hugtanong nag-awhag. Harong din nga mapapilan kay naning kamot, kaya ang ato ang lalawigin sa Zamboanga del Sur, ang inahan sa probinsya nga. Mahatagan o panginabuhian. Kay sort of livelihood ng gini kung mahatagan o saktong papel ang maong minahan.
3: Do you think na makakuha permit yung mga gagmayin organisasyon gagmayang kampanye kasi ang pag-ibang lumas makakuha permit na dagko yung kampanye sa may name?
2: Depende, Sir Jeno, depende sa paningkamot sa association. Sa pagkakaroon, ang ginahulat, kung ako masayap, ang ginahulat sa Likabang muna lang ang sa NCIP.
3: NCIP?
2: Ang sa, kurag ang sa Paraiso o Dilod, kumplito na sila, na sila kliran sa mga sa DNR. Ihulat na lang naman ang Likabang para mausap siya o Provincial Mining Regulatory Board deliberation para mausap o endorse dito sa Central Office.
3: Sa imo level, mas kwan ka, kanapabot ka nga doon ay
2: Mas maayo nga doon ay small-scale mining. Basta na ay permit.
3: Permit
2: para once and for all, mahilom na ba? O gani, sa akong sabtan ha, niyantong milabay nga mga bulan, nagkandak o committee hearing ang sangguniang palalamigan sa Committee on Environment, pinungunahan ni Board Member De La Cruz. Ito, gimitar ang religyosong sektor, mutong napasabot sila dito, naitaga MGB, naitaga NCIP. So far, ninsuporta ang mga ahensya. O kung wako masayop, ang last nga istorya sa religyosong grupo nga, wala sila mahimo basta kay nanay papel. Pero sa pagkakaroon nga illegal ang activity, siyempre, kung tanong din nga, musupak, tanong, apil na ang mga nagkalilaing ahensya sa gobyerno.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud nga mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko diha. May asa sa bukat. Ano, isulay mo, diba? Mawalay mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang uma. Kanang ika sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa, mayroon ni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumi. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yabo. Hindi yes. Ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko pa nung nag-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murang naay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga likod, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
7: Samsunod siya, 45. Kining akong kilid, nagsigig sakit. Tanggap magugko sa danan. Sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsikap ko. Eto, naapon ko hugaw bitaw nga wa daw kagawas. Ninginom ko Santon Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Santon Plus Gold.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. 106.5

Lermit Awel, regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong Awel, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Rock, rock, radio.

0: Nakini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa simyahan sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC Bagting! Balita!

0: start. Lunes, hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdan lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug aniya ang inyong higbalita.
1: Mga kabagting ug kabalkada, kumusta ug maayong buntag ganin yung tanan. Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 22 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita, alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ilawom sa Baganian Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM ug sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment ug sa Radio Bagting News ug ma-monitor usab kita sa Radio Bagting mobile application.
2: BBC Bagting Balita.
1: Headlines. Sa uluhan sa balitang lokal, illegal mining hugtanong gipakigbatukan sa probinsya. Tulo ka aplikasyon alang sa minahan ng bayan posibleng maaprubaran.
3: Biskwento karavan na balik eskwela Edison pagahimuon sa lungsod sa Tabina.
1: 182 ka mga kadete may pailalom sa reception rights alang sa RSCT og ARAP sa 9RCDG.
3: So, unuhan sa balitang regional, duha ka bata nakaplagang patay sunod sa abandonadong sakyanan sa Naga, Cebu.
1: Makabalay, naog daw human gilamoy sa kalayo, minor de edad samdan.
3: So, unuhan sa mga balita sa kon national senador Bato kinahanglan nga dakpon si Gonza DOJ.
1: Senador Lacson kinahanglan kon ni padangat sa iyang reaksyon labot sa reklamo ni Pia nga wala sila kamustaha sa nahitabong pagpamusil sa Senado.
3: Sa mga balita sa gawas sa nasud, Uganda nagpatuman sa Ebola prevention sa mga tulunghaan.
1: Joint statement batok sa Law of the Jungle sa international community gipagawas sa China ug Russia.
3: Sa balitang negosyo, ihap sa rehistradong negosyo sa CDO misaka og 13%.
1: Kuhan sa balitang sports, Olympic gold medalist Hidilyn Diaz sa nitambong sa refresher course para sa mga technical coaches sa palarong pambansa 2026.
3: Sa balita sa kahimsog sa Palawas, ang pagpamasahe kon pagpamasaj sa lawas kausa sa usa ka bulan makatabang ba?
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, katungdanan sa imong ilong dili malilong.
3: Samtang sa balitang showbiz, Katrina Halili o Chris Lawrence nagbalik na.
1: Kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Uniot Lirazana. Ang BBC Bagting Balita, alas 7. Tulo sab kinato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita!
4: Sa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17th Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kini Wella system og Hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Gerald Obilincio o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities o gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC Scholarship sa Grade 7, First Camp, First Serve Basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: O karon sa detalye sa ato mga balita, mga kabagting o gabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Gihatagan og pagpaklaro ni Penro PLGU Head Engineer Richard Ligan nga hugot nining pagpakigbatukan ang illegal mining sa probinsya sa Zamboanga del Sur, apan subo lamang matud pang pamalandungon tungod kay aduna pagyapay magkawat-kawat sa pagmina, ilabi na sa lungsod sa Dumingag, din mao kini ang lugar nga nabaniog na sa kadaghanan nga naghitak ang illegal mining. Matud pa ni Ligan, mahunong lamang ang maong hiwi nga binuhatan kung aduna ibutang sa lugar nga mga tinugyanan sa balaod sa mas kapulisan o kasundaluhan. Apan kung dili matud pa kini mabutangan, magpadayon gihapon kini bisan pa man nga adunay gipagawas nga closure order ang buhatan sa MGB. Kinumduman nga hugtanon gayud nga gisupak sa simbahang Katoliko ang nagpadayong illegal nga pagmina sa lugar tungod kay giguba nini ang kinaiyahan. Sa interview sa media, gibutiag ni Ligan aduna na gihimong dugang lakang ang ilang buhatan aron lamang maundang ang illegal mining sa probinsya, pinagi sa pagtabang nga maaprubaran ang minahan ng bayan tungod kay mao kini ang ilang nakitang solusyon aron hingpit nang maundang ang illegal nga pagmina. Sa kasamtangan, adunay tulo ka pending application alang sa minahan ng bayan, alang sa barangay Likabang ug Dilod, diin managsamang nakakuha na kini og mga nahinungod nga mga requirements o kang ilahang gipaabot mao na lamang ang dugang nga mga rekisito sa aron maindusar na ngadto sa Central Office alang sa clearance aron dili na unya sila magkawat-kawat sa pagmina og masiguro ang ilahang kaluwasan.
5: Sa pagkakaroon, doon na pending application na tulo ka minahang bayan or minahang bayan. Likabang, duha sa Dilud, gani ang kini nga mga association, nakakuha na ni og NCIP, nakakuha na ni og mga requirements. Nagulat na lang ni og makompleto para inverse na to dito sa Central Office for clearance. So, ang nalawigin sa Zamboanga del Sur, naningkamot gid nga mahatagan o maligal ba? Aron nga dili na magkawat-kawat ang mga tao.
3: Sa laing detalye sa balitang lokal, andam na lang sa usa ka makalingaw o mapuslang ang back-to-school activity ang lungsod sa Tabina, pinagi sa diskwento caravan balik eskwela edisyon. Kay paigayon karong Mayo 28, 2026 sa Municipal Covered Court, Municipal Hall, Tabina, Zamboanga del Sur. Tumong sa maong caravan ang paghatag og barato og dekalidad ng mga gamit sa eskwelahan, grocery items, pagkaon og uban pang produkto aron makatabang sa mga ginikanan og estudyante sa pagpangandam alang sa umaabot nga pagbukas sa klase. Lakip sa mga exhibitors nga motambok mao ang Crown Paper and Stationery, Edmar Enterprises, Goldust Cakes and Pastries, OMG Lechon Manok, Prince Hypermart Aurora o Virginia Foods Incorporated. Dugang panini adunay libreng haircut alang sa publiko nga itanyag ang testa atol sa maong kalihukan. Busag yawang ang tanang residente nga dalhon ng ilang pamilya o mga higala aron makapalit sa mas ubos nga presyo o makapahimulos sa nagadaiyang produkto o serbisyo nga gitanyag sa usa ka adlaw nga caravan sa DTI.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, may pailalom sa reception rights ang 382 ka mga kadete ubos sa 9th Regional Community Defense Group kon 9RCDG. Human sa Malampusong Joint Opening Ceremony ni atong Miyerkules, Mayo 20, 2026, alang sa RSCT og ARAP Batch 1 trainees, ang mga reception rights nagsilbing formal nga pagsugod sa ilang military training gikan sa ordinaryong civilian. Yandam sila sa disiplina o hangit sa pagka-military training. Kabahin nini ang physical drills o orientation tasks para mapaligon

0: Bang ilakson sa reklamo ni Senador Pia Cayetano sa miaging adlaw nga ang nahibiling mga senador sa Senate building niya tumayo tras and hadlok pag-ayo tungod sa buto sa pusil nga nahitabo og bisan usa sa ilang kanhing mga kauban sa mayorya wala man lang nangumusta kanila. Gihimo ni Cayetano ang pamayag sa diyang giyawhag ni Hontiveros ang liderato sa Senado nga imbestigahan ang sitwasyon nga misangpo sa insidentes pagpamusil sa miaging simana. Nasuko si Cayetano og yakusahan ang minority bloc nga gipakaminos ang insidente. Ngayon miaging simana kung ganong gisupak ni Lacson ang dilipatas o malisyoso nga pagpasabot sa pipila ka mga miyembro sa majority bloc. Nakip na ang igsoon ni Cayetano nga si Senate President Alan Peter Cayetano o Senador Amy Marcos nga mga miyembro sa minorya nga bloc nibiya sa Senado o sayo sa adlaw sa pagpamusil tungod kay kuno nahibalaan nila nga dunay mahitabo. Dugang pa ni Lacson nga giisip siyang sa miyembro sa isip sa miyembro sa minority bloc mibiya og sayo tungod kay ang session natapos og sayo og ang gikatakda nga all senators caucus nahimo ng mayorya nga caucus nan unsa pa may angayang dugay-dugayan kon ugaling nahuman naman diay
1: BBC Balitang Abroad.
2: Hugot nga gipatuman sa Ministry of Education and Sports sa Uganda ilabi na sa tertiary institutions ang mga pamaagi sa paglikay sa Ebola samtang nagsugod pa lang pagbukas sa ilang klase. Nagpahimang na ang mga administrador sa mga giniganan og lokal nga gobyerno nga angayang makisayod og ipakatap ang standard operating procedures. Human sa pagkadiskubre sa duha ka imported cases, miabiso ang Health Ministry sa publiko nga magmabinantayon sa kanunay bisan wala pa'y community transmission. Gihimugos sa ahensya sa panlawas nga kinahanglan nga istrikto ang pagsunod sa mga giya. Ang mga tulungaan gikinahanglan nga magpatuman og mandatory hand washing, temperature screening sa entransya og dili tugutan nga makasulod ang mga adunay sintomas. Ang mga magtutulog gimanduan usab nga bantayan ang mga tinun-an samtang ang mga estudyante gitambagan nga mo-report gilayon kung adunay sintomas. Girekomendar usab nga limitahan ang panagtapok og assemblies aron malikayan ang posible nga pagkatap sa maong sakit.
0: Pusang detalye sa balitas gawas na sa nasud gipagawas nila ni Chinese President Xi Jinping o Vladimir Putin ang ilang pinirmahan nga joint statement alang sa mas ligon nga strategic coordination tali sa China o Russia. Sigon ni President Xi, ang kalibutan adunay chance nga mapalid o mapaubos sa balaod sa kagubot o law of the jungle. Nunot nini kon nunot kini sa iyang namatikdan nga walay patas nga sistema sa global governance. Matod pa sa duha ka opisyal, magtinabangay sila aron supakon ang unilateral action sa ubang mga gahom. Ang panaghiusa alang kang Jinping, nagpakita sa ilang lawom nga pagkomitar sa kaligon sa multilateral o international nga balaod. Si Putin og Jinping milaom nga binagi sa kooperasyon, mahimo kining giyawi sa pagprotektar sa seguridad o kalambuan sa rehiyon. Nasayran nga nagkita ay ang duha katag-as nga mga opisyal sa Beijing aron tambungan ang pagbukas sa programang China-Russia Years of Education.
2: Sa detalye sa balita ni Gosso, isa ka og 13% ang kinitubok ang ihap sa mga negosyante sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga nagparehistro sulod sa renewal period garong tuiga itandi sa miaging tuig. Kaya gitaho ni Oksana Custodio, acting head sa Business Permits and Licensing Division at sa post-evaluation meeting nagipahigayon sa City Council Conference Room inaetong Martes, Mayo 19, 2026. Nagkaong pasalamat ni Custodio sa gipakitang pagsalig o kumbiyansa sa mga negosyante sa mga Dakbayan. Og balaumon kini nga ang kusgano suporta og kooperasyon sa private og business sector magbunga og dugang kalambuan sa Cagayan de Oro. Matod ni Custodio nga miabot sa 27,404 ka business registrants ang naglukat og business permit ato sa renewal period nga gisugdan ni atong Enero 5 hangtod Marso 31 ning tuiga. Ang mga balita giabagan ni Sob sa AB Gadgets Pagadian, available ang mga nagkadiyang gadgets, ananay mutang sa barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City, at bang sa paprenta. Alang sa dugang kasayuran, doula lang ilang mga staffs o kahapwede mo ma-message sa ilang FB account, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian ang dunay branches sa nagkadiyang lungsod sa Zamboanga del Sur, lagit na usab sa mga kasigbit kalugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
1: BBC BBC Marting Marting Balita BBC Sports Balita.
0: Malampusong napahigayon kagahapong adlaw ang refresher course sa Department of Education o DepEd para sa mga technical coaches at officials sa nakalainlaing sporting events isip pagpangandama sa Palarong Pambansa 2026 nga gipahigayon sa DO Plaza Sports Complex Covered Court Patin ay Prosperidad Agusan del Sur. Gisugdan kini niadtong Mayo 19 nga gitambungan sa gobernador sa Agusan del Sur, mga officials sa DepEd Olympic gold medalist nga si Hedelyn Diaz ug mga technical officials isip pagpakita og suporta sa pagpangandam sa probinsya alang sa pabansang sport event. Tumong sa mga kalihukan nga mapalig-on ang kahibalo sa mga technical personnel na kalabot sa safe sports, health protocols, fairness ug hapsay nga pagdumalas kompetisyon. Samtang gipaambit usab ni Hedelyn Diaz ang kamahinungdanon sa maong aktibidad. Sumala kaniya dugang kahibalo kini aron mas masabtan sa mga misalmot nga mahitungod sa kaluwasan ug saktong pagdumalas sa sports ug sa mga atleta.
1: BBC BBC Marting Marting Balita.
2: Sa detalye sa balita sa kahimsog sa panlawas, matun sa mga health experts, ang pagpamasahe sa lawas bisan kausa lamang matag bulan mahimong makatabang sa pagmaintenar sa maayong panlawas. Giingon nga ang regular nga masahe makatabang sa pagpamino sa stress, kakapoy og kasakit sa kaunuran samtang mapalambo usab niini ang blood circulation o pagparelax sa lawas. Dugang pa sa mga eksperto, ang masahe makatabang usab sa maayong pagkatulog o mental relaxation, ilabi na sa mga tawo nga pirming hago sa trabaho o kulang sa pahulay. Apan ilang ipasabot nga dili kini mahimong hulip sa hustong ehersisyo, sakto nga pagkaon og regular nga pagpa-check up aron mapadayon ang maayong kahimsog sa panlawas.
1: BBC BBC Marting Marting Balita.
0: Alright, anita sa nasayod ka ba mga kabagting o kabulkada? Nasayod ka ba nga pinasikad sa pagtuon? Di ba na ba nang mukabat sa 20,000 kalitros na hangin ang muagi sa ilong? Sa mga hingkod na sulod sa usa ka adlaw, ang ilong mohapa. Ang ilong mahapa man o taloy-toy, parihas ra ang katungdanan nini sa lawas sa tao nga magsilbing humidifier, umupa, umog, o may mutabang sa pagproseso sa hangin nga atong giginhawa. Nasayod ka ba nga ang tutunlan o baga, liliganahan o ugahon nga klase sa hangin? Nung dan nga kining imuhang ilong, nga kanunay sa wayon o daigon, bilayong mo-rescue sa pag-moisturize o mupaumog sa hangin, aron hapsay kining mosulod sa atong baga. Di paklaro sa mga eksperto nga mahinungdanon gayod ang moginhawa pinagi sa ilong dili sa baba. Kayang hangin nga moagi sa ilong pinagi sa paginawa hinluan o i-filter sa gagmay nga balhibo sa imong ilong o hair-like cilia nga mo'y mubabag sa mga gagmayng mga abog gikan sa hangin ay hakini mo sulod paingon dito sa imong baga. Samtang sa daing bahay na sayod ka ba na kung magkaidaran na ka, magkaidaran usab ang imuhang ilong. Imbes magpabiling taloy-toy, inanay na kining mudungo o mahimo na dayong pango, gumikan sa laws of gravity gihapon. Pero kung lapad na daan ang imong ilong, wala pod giingon sa mga experts. Tambag sa mga eksperto, putlon lang ang nilabaw nga balhibo sa ilong, pero dili ibton tungod kay do na kinibugat nga responsibilidad. Now, you know, mga kabagting o kabalkada.
1: BBC BBC Marting Marting Balita. Mga madi padi ani ana ang balita show.
2: Gipaklaro sa aktres nga si Katrina Halili nga wala pa sila nagbalik sa iyang kanhing partner nga si Chris Lawrence bisan pa sa ilang sweet family bonding ug mga hulagway nga makita sa social media. Sumala ni Katrina ang ilang anak na si Katie mao hinungdan nga nung padayon silang nagkasinabdanay o nagkuyog isip usay kapamilya. Matod pa sa aktres, daghan siyang realization sa miaging tuig ug iyan ang napasaylo ang mga nangaging walay pagsinabdanay nila ni Chris alang sa ilang anak. Gidugang usab niya nga sa pagkakaroon, wala pa nila gihuna-huna ang pagbalik isip pagpartner. Apan ang tinabangay sila sa pag-atiman o pagpadako kang Kitty. Bisan pa niini, wala gisirado ni Katrina ang posibilidad sa second chance kung moabot ang gustong panahon.
0: Samtang sa laing bahin, mga kabagting kabalkada, ang itong programa gipaluyan usab sa kanunay sa Eliana Bayview College. Doon na sila ay unom kakorsong gitanyag, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, o BAELS. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: And of course, among programa giyabagan usab sa Camp Health Multi-Specialty nga naimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Na doon na sila mga doktor, pinangunahan ni Dr. Shirl Ubay-Ubay, Dr. Jean Oliver Bangkuro, Dr. Wivina Bangkuro, Dr. V. Antolado, Dr. Carlo Tago, Dr. Heidi Abalye. Sila magkontak sa 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
0: Samtang sa laing bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw karon sa Radyo Bagting Entertainment. Good morning ni Dondon Tormes. Good morning usab ni Ira Lourdes Lasaga. Lakip na usab si Aljo Namukatkat o si Ray Cabantac Miras, Jonel Octaw, Richard Mamintong o kaninyong tanan nga mga naglantaw sa itong Facebook Live. Daghan kayong salamat. Lakip na usab sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application o mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting. Good morning ni Eva Lubina din sa Kanibungan Dumingag sa Buanga del Sur nga nakatune in karon sa Radyo Bagting o Bell FM. Alright, mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
2: Bagting 28, Kimberly Namuha.
0: Ako sa si Bagting 29, Chiril Uniot Lirazan. Daghang salamat umay buntag, kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
1: BBC Bagting Balita!
3: Mag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bago ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bagong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Dado galyo debay, 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuhod, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro'y ginakaay sa ako, sir. Karon, wala na ako'y bukol sa tuhod. Tagangking salamat, tagadigos na ko.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
8: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
9: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunot po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
8: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
8: Wow.
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Hala girl, grabe ka kag glowing eye. Unsa man imong sikreto?
10: I see sa. Dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
0: Skin Shop? Asa man adapit?
10: Naa sa Trace Arcade Building, Ground 4 FS Pajares, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
0: Unsa man ilang baligya didto?
10: Daghan kaayo tanang trending sa online, ilabi na sa TikTok nga beauty products na sila tanan.
0: Safe ba na ilang products?
10: Oo, FDA approved tanang baligya nila. Maka-sure jud ka nga sa Skin Shop main, safe ug legit tanang baligya.
0: Nindot lagi, murag kinahanglan na nako na.
10: Wait, there's more. Nagadawat sab sila og resellers, wholesalers and distributors. Sa kantidad nga 1,500 pesos nga kapital, ilahan ang paiguan. Legit beauty product supplier sila for 11 years na.
11: Mag-Skin Shop na! Muhuwa para ka, mu-income pa ka!
12: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
13: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma dawat to. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapan. Kaya nitawag si ating ani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bina-bina herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
14: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
13: Oo.
14: Uh-huh.
13: Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
14: Ah, asin. Okay.
13: Uh-huh.
14: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
13: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
14: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
15: Oo.
14: Aha.
13: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
14: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
13: Jocelyn Manlod, aga Pambuayon, Jacket.
12: Usa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaybod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
4: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
16: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sundown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga dunay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Sundown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon, hayahay na pud ang paminaw.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Said Celebrity Beauty Soap.
18: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
19: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Nga na pamatud-an nga makatapos mang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babae, mag-Sed Celebrity Beauty Soap na.
3: Sed Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sed Marketing.
0: 106.3. Ning musunod nga mga gutlo, inyong mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
20: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot ug butoke sa mga programa sa gobyerno. lokal man o nasyonal, mulisgot sa mga bihuras o galambuan ng rehimo sa mga opisyal sa atong syudad, ingon man usab sa atong probinsya, o dili, pulsuhan sa mga katawan, o karon, aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawan! Pulso sa Katawan!
15: Mga kala, kumusta kayong buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Biyernes, Mayo 22, tuig 2026. Inyo na sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dito lamang sa nagunang registration sa Rakbayan sa Pagadian. Ininyong mahigala, Ilmer Bagets Paghanoy.
21: Isang sa Rex Ramotin, mahigala ang kiguban ka ninyos media. Oras nga tulumanon ang programa.
20: Pulso sa Katawhan!
21: Sabay na, mahigala, kumusta kayong adlaw ka ninyong tanan? Adlaw nga Biyernes, thanks God, it's Friday. Ngayon yung panahon garon mga gala, Biyernes na Biyernes, tinlaag na pun garon. Tinlaag na nga madakpan mo sa mga kapulisan nga kulang o kapili sa inyong mga single motor, saba na yung mga tambot, so guwa mo yung mga helmet. So doon ay pahigayon mga gala nga checkpoint matagkaroon na gunya, PNP. T.O. po ang mga higala, naka po ni rin sa sentros pagadian. Ang HPG po ang mga higala, doon ay ipahigayon na pagpanakop. Nadisir mo sulod, diri mismo sa pagadian. Diri gikan sa may dumalinaw o di baga gikan diri mismo sa may labangan.
15: So, may ganong helmet sa mag-drive o single motor, magdala o lisensya. Tanan nga, papilis inyong dad-on sa inyong kagalingon. Kanang mga side mirror, inyo na dang andam mo na, plaster na, di kayo tang-tang-tang-tangon. Mm-hmm. Unya ka ng tail light ninyo, kinahanglan dyan na nga tail light ninyo, pula gina siya. Mm. Unya ka ng mga signal light, yellow yun.
21: Oh, dili, ilisan. Ilisan, itong dagandagan, mga higala. Dahi na hinaog kulor.
15: Yeah, pero okay ra mag-ilis dan ni mo, labi na og na kay daghang
21: kwarta,
15: kwarta ikamulta. Oh. Okay ra gina. Na.
21: No, nindo, trigid po kayo. Aniya, gawas anang na ang mga higala. At least pasalamat sa kamanduan sa DALG. Ito bitang di na kayo magamit ang sidewalk mga higala alang sa mga kining imnanan, maligyaanan. Kaya makita na to mga higala sa mga imnanan, convenience, di respagadian. Mo kanbot ug imnanan matagabi. Pinaka traffic ang higala, pinaka daghang tao panahon sa Biyernes gabi. So at least sa matag karon og unya atong bitan aw. Wala na kayo, di na kay para sa una nga. Ultimo andalan mga higala padulong sa Sunda kining diri Babos na Plaza. Dili magyan.
15: So ana na lang yun, kinahanglan amping mo dala yun og kanang mga gamit ug mulakaw niya kinahanglan nga suga ninyo aron nga pultan-aon niyo suga kay mas magdagan mo nga may suga madamagan mo na wa mo'y katarungan niya ikit mo ang dalan
21: samtang sa ikas bahin nalita mga higala ito yung padayunan sa itong isigutanan kaya yun na yung mga pipila ka mga nang react manggod mihatag o reaction adisir sa diri sa di sa tas lokal ato sa ding isigutan kadali ning Kuya Otto, di saka ni Congressman Levisti, nga amendment na itong miyaging adlaw sa Kongreso. Kay kining itawag na ito, mga higala nga, amindahan nga ito sa 4th degree, ang kining anti-dynasty bill. Pero pag ingon, mga higala, kinsay mo uyon, amindahan. Awa, oy, wait, may uyon?
15: Isa, kay, mauna naman sila. Magsugot din sila, magkuha silang bato, idok-dok silang ulo, sila yung mukuha. Sila po yung mudok-dok.
21: Wala minsan dito. Pero pag-inog dili, amindahan, pagkalipaya sa mga kongresista.
15: Sa karas ko, congressman dito, mga kongresista dito nga na, dito, mga isoon, igagaw, iyaan, uyuan, amin na
21: na. Buto na, wag yun, amindahan, ay kay, perte mingyong ko na. House, pag-ingog kinsay pa po, amindahan, mingaw pa kayo. Pero pag-ingon nga, dili amindahan, amulang bulangan eh.
15: Bulang na kasing gano'n. Inilog, biya, biya.
21: Una, mga higala, diri sa Pagadian, diri sa mga delso, atong isgutan po ni mga higala kay daghang mi alma sa gihisgutan ni Undersecretary sa Anti-Poverty Commission, si Sir Katong, may kalambigitan ng lima ka munisipyo mga higala nga nahilakips pinagkapobre din mismo sa Buanga del Sur.
15: Mahisutan yun na niya nga naman. Katong miyagi nga tuig din siya, yang gi... gipatawag ang kining mga MPDC, Municipal Planning Officer, Coordinator ba ng uban. Unya, napo dito ang SB member ng committee, unsa nga committee na siya diha. Lakip na ang naay mayor ng Tambong. Maghimo sila dito sa ilang training o kanang anti-poverty template para ilang sundon aron nga mawala ng pagkapobre sa ilang lungsod.
21: Daghang mialma mga higala, labi na ito daw tayo nakitaan nga vlogger na taga Lungsod sa Lapuyan. Kay naguna man ang Lungsod sa Lapuyan.
15: Naguna.
21: Usa sa pinakapobre ng munisipyo ni Remismos, probinsya sa Buanga del Sur. Pero ato ibalikon nga ang datos nga gihisgutan ni Sir Katong gikan sa PSA, wala sila nagtumo-tumo mga higala nga maoro ni base sa atong kuha nakita. Wala, kundili base sa datos gikan sa PSA.
15: Philippine Statistics Authority. Sa miyagi nga tuig, dinhi ang NIDA, o National Development. O naa dito, niya naapot itong ubang ahensya sa gobyerno. Karon, iyang gibalikan, kay wa man mo iron.
21: No.
15: Ang ilang mga plano, hangtod karon, wa pagyod na himo.
21: Plano rin hapon.
15: Plano rin hapon. Wa pa mahuman ilang template. Unsi pa kabuok sa pila pa.
21: Sulod, 26.
15: 26 ka musipyo.
21: No.
15: Unsi rin nakahimo. Unya, unsaon mo na ron. Nga mauman ay gusto ni Presidente Marcos nga mahawas ang kalisod sa mga katawhan niya ang Sambuanga del Sur. Abi nimo kunsa lupig na ta sa Sambuanga Sibugay. Kung tanaw nimo sa Sambuanga Sibugay sa una, kung ang usa ka papel gibahin na katulo, ikatulo nga parte sa third district.
21: Third district man
15: nakaluoy na nga distrito sa unang panahon. Pagbulag niya, siyempre na naging sila congressman sa kabuok. Kunya pag-abot ug sa katuig kay Bryce man sila. Nagplano na po sila pagkasunod election at tulo duha na ilang congressman.
21: Dapat unta kining sa Buanga del Sur.
15: Upat po ni.
21: Nanis upat kay duha naman sa daan.
15: Oh, duha man ka distrito, kada distrito sa third district na Sibugay, ibahin na nagkaduha. So ang isa na himong duha. Dapat unta ni kada distrito ani mahimong tagsat duha-duha pod. So upat unta ni.
21: Upat unta.
15: Oh, dapat na himo na first district duha, second district duha. Pero
21: unta
15: lang ta kay wa man magka plano pa ang pumalaon ana. So, lupig man sila sa Sambuanga Sibugay.
21: Naliman ka mga higala mo na nga imbes unta nga ang Sambuanga del Sur maoy karaan, ang Sambuanga del Sur maoy dugay-dugay, ang maguna nga pobre mga higala nga probinsya ang Sambuanga Sibugay.
15: Oh, kaya siya may isa na gugabok yung kongresista unta, pero lupig man kay na duha man.
21: Okay, makahinom doon magunta.
15: Ang isa ka distrito, duha na ilahang kongresman.
21: Makahinom doon magunta itong usag ka istorya mga higala nga kuhaon ang pagadian sa probinsya, medyo maapiktuhan ang programa. Mga higalas kinatibukan. Kay
15: maunay mga huna-huna sa wa maghuna-huna o kalabuhan.
21: Pero ang pangutana, o kuhaan natong example ang Sambuanga Sibugay.
15: Ano nakabarog man?
21: Nga gikuha ang third district sa Sambuanga del Sur mao ang Sambuanga Sibugay.
15: Perte pa ganing iyon sa Sambuanga del Sur sa una nga. Ayaw lang mo bulag kay luoy ka ayaw mo. Insa poslan man nga luoy mi magbulag ni. Okay, aron makabalon mi mutindog sa ubog galingon. Karon kabalon mi sila mutindog.
21: So mo na mga higala nga dapat maguna nga pinakapobre nga probinsya ang Sambuanga Sibugay. Kay gikan ra man siya sa Sambuanga del Sur mga higala gipahak ra man. Subot pero, pasabot ang pundo. Ang pundo unta gamay.
15: Gamay.
21: Gamay unta mga higala kay igo rigod sa gikuha. Slicean rigod siya gamay mga higala sa Sambuanga del Sur.
15: Unya, siya daan na siya nga doon na siya sa congressman. Okay, third district man siya. Kay bright man kaya sila. Duha unta ni ka congressman para duha ato makuha nga budget gikan sa national government. So karon, og mahuman ni ilahang mga gipanghimo nga mga plano sama nang airport diya sa Ipil. O kanang mga rubber plantation nga ilang gibuhatan og plano nga nindot. Langkat na sila sa number 3. Wa na sila sa Mertes. Dili na sila makarga gani siguro. Ta 5 dili na sila makarga.
21: Daliman ka mga higala.
15: Makabangon sila insakto. Pero sa buwan ka doon sa pagkita ka bangon.
21: Oo, pakabangon.
15: Kunang niabot din eh, ang anti-poverty undersecretary. Kaya iyang yung personal nga tabangan.
21: Oh, laliman ka mga higala. Ngunana nga, kwan, ngunana nga daan. Ang magulang mo'y pinakapubre. Ang manhood mo'y na dili po dili kitan to pobre
15: kun hinom dun ta sa Priscon giingon dito sa atong amigo nga media sa una ang Sambuanga del Sur usapon sa pinaka pobre pagpuli sa Banang Cirilles nawala ang pagkapobre sa Sambuanga del Sur nimbangon siya
21: so sa una to
15: sus karon kay pagpuli sa mga iyo na higda ng pagbalik. Pobre naman po.
21: Dapat punta mga higala, nagka-upgrade ang teknolohiya.
15: Oh.
21: Nagkadako ang pundo, dili mapobre nta.
15: Okay, primero sa una kang Gobernador Aurel Siles, pobre. Pagpuli ni Tony Siles, dili na pobre. Nimpuli ang iyo, pobre na pagbalik. Karon kay ang iyo na po nga asawa nta, malangkat tapos sa pagkapobre. Wa man malangkat. Ah, ninaog na lang si Undersecretary Katong. Uy, niyan, hinalas pagkalian.
21: Mabuton mga higala, kay naana may 11 ka mga munisipyo ang nakaplano. Ang 8 daw matud pa mga higala nga, pirmahan na lay kulang, approval na lay kulang.
15: Bakit ganun daw gaya po nagipirmahan?
21: Naliman ka, o usa ka tuig, pinlano?
15: Isa ka tuig nilang himo sa
21: plano?
15: Template. Wa pa gid na human
21: ha pa na human
15: unsa ra ka bok nakahuman
21: oh unsa gid na kalisod pero kalisura no
15: pero sa amo pud dili priority pud sa nindot ta ni pero priority sa atong amo
21: mabitaw to sa kapangutan na
15: kasabaan niya ta sa atong amo ani dili la sa ta ni
21: mabitaw to sa kapangutan na sa Kauban Atos Media ba na unsay pamaagi na lecture na ba
15: Ang mga local chief executive.
21: Local chief executive, ani?
15: Oh, kanang local chief executive, manay ang mayor,
21: gobernador. Ah, mo duha ba na sila?
15: Lecture na ba sila?
21: Mayor, gobernador, kapitan.
15: Oh.
21: Wala na siya mga local chief executive. Na-lecture na ba sila, ani? Kay, sa munisipyo, awa may magbuot. Ay, pagbuot, mayor man ko.
15: May na lang gani, no? Kay, ang Pagadian City, wala na sa kuan kanang under na sa probinsya kay nakabangon naman siya ang Pagadian City number 1 sa richest cities sa tibuok Mindanao number 9 siya so musaka pa gyud ni kay naningkamot man si Mayor Samico
21: muna usas ka tan-aw na to ba mga higala og syudad mo hisgutan nga naa na sa ikasiyam Sa Mindanao, 20 kapin ba niya? O 20 ba niya sila?
15: 20 ba niya ang tibuok Mindanao.
21: So, wala na siya. Wala siya 50%. Naa siya sa mga 60 ko na.
15: So, basin og sunod tuig na po. Susaka na po niya. Kani nga dita, di manitiyaw-tiyaw nga, butang-butang lang. Gikan mo niya sa Bureau of Local Government Finance, BLGF.
21: So, muna siya mga higala. Muna, ang tanaw na to, diris pagadian. Ang ilang gi una gyud nga priority mga higala pagpangimbitar gyud og mga dagko negosyante
15: para na trabaho
21: para dunay trabaho so mo na nga ang kada bulan nga gali job fair diri sa ato ang lugar mga higala kay duha ra man gud ni kung walay mga invest butang ato kung walay mga manufacturer
15: walay mga negosyante magtukod og negosyo sa Pagadian man patrabaho
21: ng mga tao. Patrabaho ng tao. Di man na patrabaho ng tanang tao nga way trabaho diha sa City Hall.
15: Oh, pareha ko na sa Buang Kasibugay ron. Nagtukod sa lang airport, bilyon ang kantidad para na trabaho ang tao.
21: Okay. Depende mga guna. Butang na to mga higala. Nga nung walay mga mall ang Bukidnon. Nga nung dato man sila. Gumikan kay na sila'y mga... kining
15: plantation
21: manufacturer unya, ang ilang
15: target na trabaho ang mga tao
21: plantation manufacturer so ang uban po mga higala nga wala yung manufacturer pagadian sa may manufacturer sa pagadian wala man
15: manufacturer lang sa kanang kuan maghimog t-shirt
21: daghan so ingon ana so ang pamagi para usab mga higala kay lisod mang manufacturer wa man gyud so investor negosyo mall
15: O kung ang negosyante god partner na sa local government. Kung mapahimo siyang partner, musalig ang negosyante sa local government. Yun na siya pagsalig, magtukod siya ang negosyo. Minsan nga, ah, musalig mo ko sa naglala sa pagadian, mayor sa pagadian, salig ko, magtukod kong negosyo niya. Pero dito sa uban nga lugar, di mo ko musalig, ano, mag-diskwido ta.
1: Ani, pigi na, pigi.
15: Inig-albot na ito, muhatag na tag-sinubre. Nag-lisod kayo na.
1: So, muna siya mga higala. Pagadian, daghan ang mall, nagkadaghan mga higala, nagkadaghan po ng trabaho.
15: Oo, na yung trabaho.
1: Ay, saan man ang mall mga higala? Huwag trabaho.
15: Oo, oh, dungagan pa ang Sambuanga del Sur. Pita na yung luuya sa Sambuanga del Sur, laliman ka sa inflation rate, gikan sa PSA gihapon.
1: No, PSA gihapon niya.
15: Isaka! Pas ilang luuya yun ang bulan sa Abril.
1: Nagpatagis kita na, ato, kung monitoron mga higala, pero samtang bahin, ato sa nangisgutan kay ang local government units pagadian wa mang good food nakapokus ining pagpangimbitar lang og
15: mga negosyante para na trabaho
1: nga ang sam nang mayors pagadian sige og pangimbitar og mall wala so, lang
15: di trabaho mga tao
1: may trabaho tao, mga tao
15: pag naay gusto palito naay kapalit na may sweldo dili pobre
1: wala nakafocus di ang local government units pagadian kadtong gustong mabrod atong ganas na matug abroad. O gamayan na rin silang sweldo diri sa pagadian.
15: Gusto yun silang madato.
1: Gusto yun silang magdato.
15: O, oh, naay abroad.
1: Naay abroad.
15: Pero dili ka mag-uol kay gimonitor man po sa city government. Gani, nagmugna man sila. O, nagmugna man gani silang pagadianon sana.
1: Ah, pagadianon.
15: OFW.
1: Global. OFW. Puga?
15: Puga. Pagadian. OFW.
1: Global Association.
15: Global Association. Kung saan mo ipot po sa botan eh. Sa ato pa, kada nasod, naa sila'y kaugalingon nga asosasyon dito. Na sila'y grupo nga taga-pagadian. Gani ang mga musipyo na ibog. Na ibog. Nindot na inyo hadya, no? Kaya inyo mga parinti makuntak man dayon yung problema.
1: Automatic man dayon?
15: Automatic man dayon. Naapos si Engineer Vince Kipot niya. Gitawago niya siya man of action kay katulang na isunog. Na-addit so siya siya tungang gabi
1: Nag-aliman ka mga higala. Ingon ana ang pamaagi good governance sa local government units pagadian wala na ka-focus sa kasektor.
15: O mo na gitawag nga siya giamahan sa asinso. Gani ang mga musipyo gani ning mag-job fair giimbitar naman po ni Engineer Binsky para mo asinso po ang mga musipyo.
1: Okay.
15: Mo na gitawag og asinso sa Sambuanga del Sur.
1: Ang sa ngalan?
15: Asinso sa Sambuanga del Sur. Asinso po ng musipyo. Ay, naibo gani ang mga musipyo. Asinso man pagadian mo mabahinan ang tamiya na.
1: Okay.
15: Mabahinan
1: yung
15: buwan na pohon.
1: Parehan sa puga, mga higala. So
15: ang mga musipyo dito, mga OFW na taga musipyo, isa mga magpamember na lang pud may ana sa pagadian, oy nga OFW.
1: Nindot man dai diha kay mamonitor ba o dayon maka
15: may problema sa pamilya atuon man sa nabilin diri, grupo mo sila.
1: Dali kay pareha tong mananagat o.
15: Oh.
1: Kato mga higala og wala tumpuga. Medyo lisod-lisod gito kay sa amo pag kontak dito. Sa amo yung pagkuha access lang dito.
15: Natabangan sa puga kay pag tawag niya nga naay mananagat nga dagsa diha lihok din ang uban naniid ayon nga hadapita sa ilo
1: sa DMW bin sa reaction niya
15: sa ito yung nga lang DMW Department of Migrant Workers
1: sa reaction niya
15: atong paminaw niya sa reaction niya ng puga sa pagadian
2: sa Sambuanga Peninsula, ma'am, ano ba yung mga top countries na pinupuntahan ng ating mga OFW?
22: Of course, number one is Kingdom of Saudi Arabia. Kuwait, number two. Second is UAE. Third is Riyadh. Yan po talaga ang mga pinupuntahan. At napakarami is nasa UAE. And dyan din ang napaka-konti ang gustong umuwi. So meaning to say they are stable and they are not affected of what is happening sa UAE ngayon.
15: Sa Pagadian City.
22: Yes.
15: Nasa
22: yes,
15: association every country kaning puga. Kaning puga ba makatabang mo sa opisina ninyo?
22: Ang puga of course through Engineer Vince Kipot, the former peso manager nato sa Pagadian City, they always coordinate with the Department of Migrant Workers and OWA in terms of repatriation. Dili lang ka nang sa mga affected with the Middle East conflict. Even before pa, basta na ay mga nagsakit na kinahanglan na i-transport back to Philippines, sila ang ga-coordinate sa ato when it comes to Del Sur and Pagadian City.
15: So, ba yun yung classic organization?
22: Yes, they coordinate with us, they seek help. and we also provide assistance to them kung ano ang kailangan kasi sila din, yung association nila may mga contacts din sa mga respective families dito at nakaka-connect tayo sa mga OFWs din sa labas. Ato ang Regional Extension Office diri sa Pagadian, nasa C3. And then our chief diri si Chief Kinimar Panyares ang ato ang provincial head. And of course our regional office po is naa sa Zamboanga City, pwede po sila moadto. And our assistance desk is meron tayo sa mga different peso offices sa mga munisipyo. And also we have office in Bungaw, Tawi-Tawi kasi mas kailangan tayo doon because that is actually maraming mga victims of backdoor activities na nangyayari sa human trafficking and illegal recruitment kaya kailangan nandun ang presensya ng DMW.
15: Ano ha, director ano?
21: Regional director sa DMW director, 9.
15: Oh, may nag-istorya. Nga dako kayo o gikatabang ang pagadianon OFW Global Association.
21: Apela lang po yung pangutan ng media mga higala. Kining unsa nga mga lugar ang mga antuunon kayo sa mga Pinoy. So, lakip na ito sa Pagadian mga higala. Sa mga taga-Pagadian. Yes, kini, nindot na kini pamaagi mga higala. Sa local government units sa Pagadian. Wala niya, visit pagtuwa sa abroad ba?
15: Nag-monitoring. Nag-monitor ang OFW, nag-monitor ang Department of Migrant Workers, nag-monitor pa ng sana, Department of Labor, TUWA. Napagin ang Pagadian, so daghan kayo nag-monitor. Sa ito pa, nag-inabangay niya sila po, nag-nalipay ang taga-DMW na namugna ng asosasyon kay kapartner nila.
21: Okay, kung ang gobyerno rumanggod atong saligan mga higala.
15: Lisod kayo, mabitaw to, kayo.
21: Mabitaw itong ingon po si Kato nga magdinabangay ta. Kay kung ang gobyerno atong saligan para ng OFW, gobyerno rin saligan na to, pero tindugaya mga higala kay ibutang na to, DMW, OWA, pila rin may empleyado nila.
15: Gamay sa tibok rin nila.
21: Sa Pagadian, pila ka buong empleyado nila. Pila ka buong OFW nga taga-Pagadian nga tuwa dito sa gawa sa nasun.
15: Pero
21: sa,
15: ang gimugna nga Pagadian ng OFW Global Association, kada nasun, doon na sila buko dito. Mag-chat sila kada buntag, okay pa ko dire.
21: Kanya kay, kada nasun mga higala, wa may taga-DMW nga taga-regiment.
15: Wala man siya dito.
21: Ang naara dito mga higala, kanara man DFA.
15: Oh, nya usahon man nimo.
21: Konsul onsay tawag anak nila mga higala kana bitong moraog
15: konsulado?
21: Oh, konsulado dito.
15: Oh, term nila.
21: Oh, konsulado? Embahada?
15: Mga empleyado. Unya usahon man pagtabang niya, di niya mamonitor nang tagsa-tagsa, pero kaning Pagadianon OFW Global Association mamonitor niya tagsa-tagsa kay naman sila group chat.
21: So man niya giingon nga magtinabangay ta. Hangtod og ma, lunis po ron sa mantak na og sa mga station. Kini niyo higalas kahangin.
15: Kini si Elmer Bagits Magana.
21: Kini sabsalik sa mga dinagang salamat sa pagpaminaw o may adlaw ka na itong tanan.